0: gila harami karantoso to mai be tamtam kayadi gonwa harami karantoso are paraskram wa chure nandiro ishin na kara radio ndara solan mita piskunoskun nota wa kau badie so klado a futudo jamia kurakura au kambo kambo doi suro lare Nigeria ya adlan amdo kuris kura lare matu sadie sandie so tuluna kuru nyanza do kuriso gagaya au sadinye a audo zoro hangal dia girzina bana kanda fetriye kala din andi mananyen na karaye tenas maro lanzae kuris droga saya bana do kanda fetriye ade baro sadin ye sanna lanzae bayin sadina kala bana do kanda fetriye ade fasal do kuguna do to ndin ma ade sandiye dual garden sa sensa bayin na sadina sonya yi hutudo na sha ilmu de bayin na sadina de Aodo banado sadin ma adi apima aodo tala legend shadi ba banada kudum kalakti di ba sumpoyen sadina kwaya ibayen zikrinyen kwa shima Mustapha Aguni daji bayen do sadina de la zifanyen
1: leyima sendiye sedi amdoi talale kiji fanzon so ba da yanzu amun talaye mu kon je mara ikim isu suru cin ma ba ni mai ba fresna kuma biya tinoro ku so an ga na fresna so si istuna kuna ne gam na so cin kuma mu ko talaya nazin kuma nazin ba leyima sak so tulu mu ko talaya talaje nazin ma ga kuna kinda digi do ba de suke sendiye muna da siyasa muna da amma audo wani isa ya sayi noti amma ya biya so si din gido leyima talaye kiji fanzon so sari manan ji an kulum dimina ba arif na sharo konko sosai da kuma shi Atiku Abubakar ga kyaku sosai da kalenge cooking kuzina a siyasa gullono ma noti amma siyasa ga gullono ma kofsi yin gido muko talayar kuna ga yin ma ba sosai ya din director so yanze ma shalejin ai wazu gullimiya kukuma sosai da kalengimiya nan yanzu kumungla zudo yin gileba sonun sondin yanze kumungla funnin bodo sosai yin biro wala ma butun sondo zuin da ishe kiji fanjin amma kullen gumiya kamla kumbulok tu yakle shin manan nan jalan ba to sina koldana de kumbulok tin yo manan zu koldana gari guze akwe ma kamla moto anza ko fanzla kindawi a wala nan subkata shi ma gari a kudun yo nan jani gari wa na bre lakti akbuin ma ni ba gari ma sona jaye yo amji ade no ku fal dare sku sofsi ro wolo no ma ta so yan zai yi kumbu ba zai butun ci usutu shalejin de sku sofsi digi kalakti isma ai matrin larga da furo satin so ba wani mana da nguro gringi da ji uru kamso patin ga karo ya gulimba kuma wani karo ya gulimba amma amso da nafsa soro nduya ya gwamnati do ga ne gwamnati soro ne Atiku Klanze gwamnati rozi gi gwamnati rozina nafsa ngawonzi bakta soro a pida mun zan sare ngila wasare bati wasare do nafsa amso soro ya do shi Atiku kaza ne kaza obi olo ne gwamnati ai gwamnati suru soro shi president Bola Ahmed Tinubu yakko gwamnatina senatozina ku presidentina awilar duwo sutu ilar da kira hu na chato langa jo no dana amso da ja eskin nafsa awa kai da amso soriya do shakar no wolo no ma shakar da kuma wa ode ku siyasa fu ya la amso ku lokin de wande wa de kamso gullono so shido wande sardi amso de nafsa soro tala soro kalakta tala ma da soro tala oso tala kama za kalakta soro ndu kan ya naftin gilewa ilar da Allah fandikin ndu kan ya kambu butun fandike bakin ndu kan ya lenge litarin kliwas yin kune ganalan wa kosa istiya lenge clear kun bange dikin ndukan ga shimbi indi zange boinde shido walta bai bani da tiku ne sin wa tiku dikin so obidi chaku kara wolo no ma cha yani wani wani NPC show sir rojin so au a bu kumaro party campaign manager Shibola Metinibe ma shimale banyo so au wani karo kuma shadin ma da amsoi tunanin zan baro walde tunanin zan idea ngilewan lar da Allah nan me da shi ma tunanin zan no walde daji mana da ngura green ba oil subsidy ba zai yanzu sai nozuna yi arisha impacting chilo nozuna kuma oil subsidy da collector sotia kuma kujiwa nan zo ishin kutu nan zo ishin no nozuna islamin sa amiyo no sun suya laifi dimiya kaman da yin master daji so faje su waje ba ni wono so gwamnati tara blande yono so president tara blande yono so wudu kam adamawai aidikin ya tiku karin so wudu nyamuni aidikin ya obi karin so wani shari ma da sori a wide lardarin giliyan nan mai da shiru furo sakya daji bonza kwalza nan mu kam gila karo kuma ne ya wani ne ya suriya wazo ne ya zo ya zai
0: ngila adu Mustapha Goni malum pal nasha jami'a do inkri bornoy kurman nasha do ilmu lamara kirmaya kurman lamara siyasa wuzuna daji harami kirintuso awo bayin no tsunai alabara su ku fantuna daji tumayin bayi awado bayin no sidina adin awo gotuna beji haka za suro bayin zedin she amsodro asuzuna kila kamdo karzen ma awodo ngawe sedna da wuzu wuza doi sendiye kamshima da karza sa bayena she ita gumzuna da jara mikrintuso lokturu da jilezna da yi poraskram doi wachure edu nalan da ji kila hora ngaw kirinyenayin nalan nandiro diol telefonia du furumyen ama kawdro kila hora eda kirinno

0: ingila harami karantuso daji timayin be tamtam kayade gonwa daji harami karantuso putu adatina ye putu nindogul ngunaye lokta adika kallan nandiro diwal telefon yadu furumyen daji lambado andia pandui di shuma sifur usku fal diyaw lar fal usku fal diyaw araka sifur abin sifur lar sifur fal u diyaw indi sifur lar araka diyaw daji awodo moduro kladin manani indi daji futu burom panuwa idi ngokam la diyaw lingana salamu alaikum.
1: Assalamu
0: alaikum dawati kiliya
1: me asli alhamdulillah
0: ya asli
1: arka barka
0: alhamdulillah nduma naje
1: mallawon ibrahim
0: mallawon ibrahim tumayin be fanma modulo klar manani inde
1: insha Allah famina
0: ngila
1: to ko manan ku e famina mahalin jiri baba ngai ngawo injili ade manan ha ngai izu kala jiran ne da zuwai tarti hinguna kuma da mana da jiya ne rolon yau da yi kuma Najeriya da filan kambi urai nan karo filan da gari ba
0: ade
1: dai na anya lai sakuro sakuro
0: ade
1: dai am kura so na rinji dai kala kallo awo ala ingila suna da yau amma kake da ingu ali da ingu lona ma ayo ala ashira da ruhi ne sai da bro saleke awo awad amale ke to daraja ce inda ke fitar da kun go isa Najeriya dan da le wono
0: nda so ma
1: kuri a tafsiri kuma sallafi yare yo u sheyi ko awad kiriya ta da yang line shi awari chiro bu kuriye din ku kuma min ne zaka tattare bro saleke din yo kuma shi ma rifi sana ali ku yi sun Najeriya zaman yau yo dai kuriye na fi am kurahe ai iriya Najeriya din gila jini ya jiri sai kuriye sai na bi dai sai nuka ku yi da zabe Najeriya da yau bohum ne yo
0: ade
1: billahi ala kran ne kun
0: amin ya rabbi ngila o shey man lawon daji tumayin be awo bayin gullumarin daji amsa de kirin zana ngila zauro daji shi awo bayin no kirmar fantina shi malam do jami'a yayi mana zana ade shi samun ga mabin gida yayi suduna dai amsa de surun daji darasa goza su bayin suna ngo kam gade assalamu alaikum wa salam duma najin Naam, kwa ni mhamni ngila rupantimba?
1: Yari wa mwale kulungu ni mbali ya maraki.
0: Mwale mdu?
1: Yari wa mwale kulungu.
0: Ngila, nyapa ntinda. Aibu eno. Halo?
1: Mbuna jiri ayiru. Kalandi ya kili uche utara ida yon. Mbuna ro nazari diyo nazari diyo. Mbuna ro awo kamulono. Mertu nira feira jima karmyo.
0: Ade.
1: Awla fatti su. Awla kam nur tinye zo. Ni sai ma da karne ro shi sai da ba ga mun sharu fotona. Kam da mun lafi da na tunne wa tarra suri ma da. Shi ma karne ho. Man kun da ran dai kuma na jira da yana ma dai. Dino a sharu ya kai da zu ko zuna. Illa ran ko wande kana kana da am da kurara sammano zarto. Amun gala bara tarra ala dora ai suri.
0: Suronzalan amdoing bana kandawe de kalanyen gulzanan be suronzalan am bana kandawe de kalanyen ba akai dama gotu koti gulzanan be
1: bana kandawe har shi sai billahi ande shar baro sai do she dina da awu are furan be maro goye bana kandawe are do awun da sai da zu Najeriya da tu skadna e panna zuna e kada so yan biyan awu jina ro ishin maro kana ga ro ishin ko yadda ji kan biya buraman kauga na siya kasuri gojin amma kuma suro yare irin iretta suriya gudan da sun bina suni da kanar maya
0: ade
1: yawa annan garo sai shi sai lai shari ya kana kauza ya o jindin da ke wuyo ya kam biyan zana da gine kam min gara e ma wonde garbi mana di zahir bi ya kam ner tin sa sen ma di sun ngala ala di wala e garbi
0: ngala ngala amin ya rabbi daji she kawdinzu bayin sidina kurmango kam gade assalamu alaikum salamu alaikum
1: wa alaikum salam wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nda tukilewa
1: ya sene alhamdulillah
0: alhamdulillah nduma najin
1: sallah abba umar tema na ki murad narimela
0: ngila abba umar
1: bazaro modu fantina
0: aha
1: a futu no suma ay golduna ide kun ne jere adan kirmai yimo karaga tuna tuna tusuna ayro ne ade kam hangala wala na ma kwa kun akam awode isri dino zana sai kam gira gujabi a haya mar shi kirmai da ishin mai misal loko kirmai yanto ya kirmai din awalan bai ho walti ha nan ne ruin awasa ima ta ayo duka zira ka hanzu bi ruwe ayo duka zira wala ma dai bari kam daga dai baranye ba ayo duka zira bi wala ka hande au awalan da wala ma awasma da ta fe su lumai
0: kuma ron shi mana yak mana zina suron zalan kam doin kindawo fetre banan zira ba akai latin kirmai rigo ke koy ngul zina mai kurman kam kam do kuris duro ga kya ba kuna doin to din ma adin awo fasal gaden sha faida te talaye shilan faida tin ngul zina kuru are ma shi bana da masamma kalanye am shi matala ndara so legend no sidin gulzina
1: a ade masamma so fangana ade manan din di samma so dai dalin zan din zuwa dalin za shi kam da banan sodi sana dalin za kam da bana da sodi bangai ko sana dalin za au da ta gulin ta kama futu da bana argumenti da fistina are su bana sai mar na tare arbi lar da diwal gari mai wata mira mai dalin zai kama ai suka kandau sawarin dulla kamalar radina zauja kur Najeriya be da ma Najeriya sai da lalle gariya ko na da zaun zu fanjin da dalin zai diwon da Najeriya arbi da fondo ide kamaro putu kandau ide ausan na ba da yalle ya ga arbi da can goro sakin ma cima wa cima da awan da akwa su da yan da karno dine wala na ma da yu ndu an da fayda jin no dukkan da jin no dukkan da sirrin kalaro gojin no da yaro yau alma gulin biya filiyancin
0: ngala abba Umar daji suro putu gulmuna ide suro sandido nyanza gade yak bayan sana adien nda so ne mare tala Najeriya dro kujuro waljinno assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da wata fiyo
0: kiliya sai
1: barka
0: alhamdulillah nduma najin
1: ma sha Allah ba nan gurun garin nan ya bozu
0: nam nduba bozu
1: bana ngurun gar na mila nya boz
0: ngila bana
1: awu azina re siyasa Najeriya re sita billahi ro am Qur'an Najeriya ya addi sadin nay kiji awa kiji klan zaro sadin gima wallahi num tala ro num adan sadin uda alamaram zuma ruku
0: yo suro yak gade bayan zana adien daso wani tala duro kiji jinno
1: a to kindaw so kidi wa arin duburon nan du sai ra tulo gulzu to tuluna da talaro ai firra sadu addima sanaba nan ka tala kala ki dubar yana dai borno kindaw na tagga jirna ilaya kamla mai sanwa so ga jirna ya da so ja zalla sattana ka o mau niyo wa kidin ba ja warwa ja gulna ya dani so ja sattana le zana sai do

0: ato
1: surodo
0: kamwa so bi
1: suro am kuris mazen yelan kuris de fandikia bana da kalange kuke kulzanan be bana da kalangnum kudodo kurman dalil doy bana da tuloy ro wumi kalangnum kudodo loromo waljina
0: a waljin loromo waljin tawara
1: talade abu sonden
0: yawa sonden ato tuma tayala bi abu suru da lamura
1: gala bana a ngurun garamme ushe daji she kurun zudun bana da kalannum kudodo da shima talaro faida jinno karantu su dai ne ndiro fulai kya ngao fulai dien kuru le ya gadi au botu gadi gonyin

0: kalkal
1: amina da fero meram kayi amina are ni fa
2: yana na layo bolan nge.

Abba malum bokar ngwe bi sumari ma.

0: lolo gangara kakima yoro mari lewaninda kare ari mata wabe yoro mari lewaneni
1: gila zoro ade kaya ajagumse tumaimbe krentoso tamtamz gonwa krentoso diwan de telefonya furum gata praskram wachure da nasmaro hutudo alama kura kura siyasa e lardi edin amdo kurisma to sode nyanza gade de bayin sana kala awdo zoro andia shwalzna bana kinda fetri edin bayin na sadina bana kinda fetri ade kalanya kude talawo swalejin sa bayin sadina mambeji bana kinda fetri ade edimaro goye konyen bana de bar maletin sa bayin sana mambeji kuru bana kinda fetri edin kalanya kude mbao amma tartib do inkuna da faida tende falle tartib do talaro faida jin magonin gutuna mambeji daji inda so talaro
2: assalamu alaikum
1: kuntu so gawe andiro bayan sado assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wati kilewa
2: kilewa tne bani
1: alhamdulillah ndo mana nyen
2: kuma zanna gubiyo kon fa mani
1: bayan gubiyo ushe lokta dan gawuro ai bayan no
2: bayan da kada goma rango ba shi ga wai dala yahu dala mun yore na bata kai ku kan gande yore na
1: yawa
2: yarin nan ka da kutu ko sartin din a wadon na tiriya fe da gamman ne gila da kuro kalaman ga mamma da yana free health care ba na ita da ne ma kurun fundamin biya abin yi rasa ne operation sai ne kai wa sai ne yaro sai ko ko na biya ne ba ma ada talar wani na ada sare aure sare ba sai ne to ar motion da sare motion kin interview primary school and primary secondary school yare politekini ga yanayi ma sai area free education wala na ada talar kiji
1: ada sama bana da kalatu tudiya bana fetre kalatu tudiya to din lak bana da mata din duma bana banga din man a wada tudin
2: bana fetre kalatu tudiya ar tudiya mata talar sai azukin ba
1: tudiya ya
2: tudiya
1: yawa ala numa na bari ya
2: ngo ita da ma kurun je fundamin monti de sun dole kra ni me inscribe de kara adin darso da nan fomum tisi ma duma ne rashin bul ma gunji ba wala ma
1: ada bana fetre gotiya bana fetre ba odai bana litariya saudu bana ayen ma riga dai
2: bana itariya kirkin da nasara ga amlo min kara da nasara da nan dirin min da ka zai akin aba kirbi ada da yako amana kuran monti da jesun dole kranin arba so siri don ne ai maka zai ba girba iman ada sala alejin ba
1: monti rin nan gam bari ara men dajin la har jami'ar leone
2: saro har university level samafuri din kuma lari don kuma diri south africa san din dai are tiriya ko jama'ar faida ko a wata rin da profile da ayi wa azu safi richard lo a wata su lona da a shi kone dan rede is reto wala no
1: kada
2: su diri ga yini ba su ran maintain din gonin lenin ba diri ga yi ba kira wa kura kura ran biya nan ba security ran biya nan ba da soja so police civil defense ta sama ran biya tin ba ada sauro kakara
1: yo zanna gubiyo go awo na sha fita wa biro ya dimya shi fasal da falinge fasal da tala legend no yakin suna da daji are shiro shawarar waljin harai
2: ai mar kama sore waljin taman dimya ma dole taman awo kiji gundimya kiji gungo no
1: yo are ma shi na sha fita idan are ma sidin no wallo ma kam do bana da kalange kukin gulzina ma atiku so da kozna
2: a tiku so da kama sai mana kori tsere kori tsu buraha ha me bana politics analysis ge politics din ge awon be awon kada din din politics formulation so are ita man kiji gulimin are sai namu sai sai diro gam ai ko ne lare room ai methodology room ai statistics bangam
1: kuma nya asunguna ra wallo ma nya asunguna ra wallo ma nun zama mana doi hayaye ma kid bawo surun
2: a nduma mana do na hayaye bawo mana are biyo tirin biyar wallo na substitute din misal da kuma kin dawo na radu yar jons a na radu ko dikin ar mo anjin a za na radu ti a du ko fa da dikin mo anjin
1: are biyo bana da kalangin amma bana duk so kalangin ba kenan
2: aha bana sama kan ya kuna maka mi lawo ku do yoro wa da mi lawo ya kika da kan ne kuma da yake kila salama ne din
1: kama
2: sala soro ya da tin di kata ya legino da kan riya da annan kare da Allah ya saba min din spiritual kilewa ma
1: ngila
2: dairin kam guru kilewa ki no
1: ngila wushi zanna gubiyo daji ngila kam gade kollega daji she kurun zuladin ngila ngo kam gade assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da wata kilewa duba na jin
3: Alhamdulillah
1: yare
3: ma
1: Marusulun
3: Gurbali
1: Ngila nya fantin ai bayano
3: a bayan na fito da jama'a sai da zaka da na sai na a mu kwa na siyasa da Najeriya yar na mi na kure da na kam su don ni da ni mu ya fata kare da ala kam na tin ta adero ala mu
1: adai kuru sai awo yakun ya zana yak gade gade adiladin da so tala legend rumin
3: a visto di la auro na tala legend mare zahir maro kam nono dalle di kala su di ma na ti ke ma ni su di la shima tala legend amma jama so asuza ti karta ni ko shima tala do ke da jinni
1: a ade malum kuma jami'a da mai bayan da buru salake din manazina akai musawa gobe Mustafa Gonye amma son yayi awofal be kuma zanna gobe gana din san ma manan gai ka same ciki jiro manada manada da walji
3: kam ka ukur mero gawo nafcin mara a mana ya sha zor to da daga kalgin adin gana ne
1: tumahere tsiri kenan
3: adin ma yan zoro rumana gina da adaman yan zo ni ritani da karu adaman kama min ne ni hinna adaman wanda ko sai adi ko sai sai jama'an da dr tudu adaman ro
1: jere da
3: mana shi zamu dina ro mana min nan gado a kan me gudun har shi mun fela tin
1: adai
3: a ana kino karau ya bari su dira wono na ashare kaman an da yo da ranu ne kiki ji kino gon ade gudun na kawu nafcin kawu gayin kawu tudun ne a wajadin gai gudun ya ka kalbe
1: amso tuma heri ya sadi kenan tuma angala sadi
3: yawa tuma angala sadi ngosha tuli yana da cer suna a ngai arziro na jira son dinan ngai sai na arzi na jira ya son dinan ande ne yana kana farakara da ya maga dai ba a warziro da arzi mun ja wa hala fitna ala wa ta musab shi ala
1: amin gila
3: kuma kala na sana mu rekomendi kala su kai ne ala lartin ne ada ko na sa fitto su
1: gila amin amin gila gila a ade she kurun zuladin daji shi bana da kalattudu shima gilao kuru wonde amsa de tumadi sodu ka klan zaru sadi ngo kam gade assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
1: da wat kliya duma najin
4: ya ari daji dare
1: gila ya adija
4: a wato mai tuma ne wannan tura gurfin goro
1: tuma kan da fa tare kala te da wani tuma ne da rai country mate
4: buroman atikuri kempen buroi man shi buroman shi mai atkin da wai talla fi da magarjin gulu
1: are
4: kempen buroi man
1: buroi man ga yo a wani baro sirin magul zina ku kalakta su din nono
4: yawa Adi mwana siyasa we.
1: Yo.
4: Ya ala andero nilewa achi. Ala andero kama karungu imani achi. Ande hande nang karo. Mayri hande nang kakaliku mandi andero chini. Tinyo ala rungu yo ala andiaga ore.
1: Amin.
4: Wena mwana kalakteso kalaktibaya. Kirumaro ande nilewa na mnyena barenye na wolo no. President Amerika ya diya Saudi ya ganaza ay andiaga.
1: Ya wa. Ya. Amin. Ngila. Ngila ya Adija. Ngila zoro. Lokton de dia gana gapsi yai. Daji kwa yai. Botu fali yai gwenye. Ngo kam gede. Salamu alaikum.
5: Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Duma na jin.
5: Arima. Honorable Ali gula mangura kore la.
1: Gila. Honorable. Ushe gauro.
5: Aye modo kai na kai doctor da suna ai
1: ade doctor da
5: suna kam don ne socially collect su din na ai samu so mana siyasa ai Najeriya ku kam gozuna ya makarana
1: ade
5: rodina an ga man Najeriya shi makan su kuma kin da butu din sai dai au trin na riba na sharo ne ne lewa yarin angal zero sekin
1: na san lewa angal za sa din
5: na san lewa yarin be bare so yarin be ma ai so isu sauki to ne
1: yo kuma honorable nya sun na ra wallo ma shi mana da kuma fetir banak fetire collect yar shi au gai a our special da ya sa shi ma mana da pantoran ma ayya diwon lum duk kamzana honorable kurman lokte halzu sunna daji harami krantu so satulur sutna daji lokta ka kallin nan dio hauran de gresa tulure ishin

0: gila harami kentu so adu paraskram kutung gulli so lokta den andia kentro adu paraskram kutung gulli aren kentu so putu non wai nandiro dual telephone ni furumian kutudo na shandwe silu gotia rawaso ranu kudu iku nandiro kru adema suluwa martin ala suluwa mazu kutundia soro dual do andia pandu di shima sabur usku fal diolar fal usku fal dio arak sapur balike kalaka kin sapur usku fal diolar fal usku fal dio arak sapur abi sapur lar sapur fal u dio indi sapur lar arak dio du bonu ya daji pada skram kutum gulir ruptui radio ndara sollan daji rennu daji kutundoso bayenui ala kutundosoro suluwa mazu. Assalamu alaikum dugaw.
1: Assalamu alaikum warahmatullah.
0: Na watikili ya. Wa alaikum salam.
1: Ya Suleiwa Suleiman.
0: Alhamdulillah. Numa na jin?
1: Bwana masa shuarikin.
0: Ngila bwana masa ushe gauro.
1: Ya wakuti ndi harishima North East Development Commission olongurotu yetu. Leyandi ya 20 huu wari soro limja kermusku. Ronye ya diena ngao jiege yena.
0: Leyandu.
1: Panasa leyandia.
0: Leya huu. I imagine.
1: Solar street mayen.
0: Konu street light.
1: Ngao jie kuru. Street light solar ya maari. Putu na kedero sekine ile yandia lo. Jio jio soko ya andia bana sana.
0: Nguro ndo shuari chedi mana.
1: Nam?
0: Shuari tudu mana.
1: Shuari tudu man. Ndike te kama maranta selim yerin sita. Kampu goza aero suri na ada IDC. Company Industrial Development Commission. Ndike te aru. Zoro silip. Dia kerusa itu allah na dia panasal.
0: Gila panas masa. Alah not isi kerusa nara walzu. Alah not isi kerusa nara walzu. Ngroando shuari tu eden. Nazoro bineja selam beji. Konu doing security light ya zoro merada zina. Guluma daji alah botu madu fantara walzu. Ngku kam gede. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Mashallah wa usman gari na najin
0: wa usman ushe loktaran botro paraskram kutum
1: paraskram kutum gule ala kutum dio zakki filter fi
0: amin ba usman
1: ale ale wela hudu da ba na mata ai gudana re na sha su tere light dir mama nai
0: ne na sha ngoro mi
1: nam tazako ngawa tazako ye
0: ah tazako
1: ah zajiri ah bolori kinni me are na shazumi zumi ne ya falon ya are doro ba are monji na ka an ya re uza ne doro murare na ushuma ne
0: jire
1: are ushuma are doro murare ne me tu suna mana yanda ya lai nuwan da san da fan da doro ne ya salim are konnun ga idin ala baraka kin da ya masu tren lai ta doro da ya bobin
0: ngila bana
1: zumi ne ya ka san da dai kuma ga na gana sosai na da ne nuwan da ya kunni
0: ngila ba Usman ala nuwando aro sidu botu ndoye ala pantina aro sidu ba Usman nishi botu sidu na nashanguro bolori tuye din ngao tazako yedi zauru maro salim daji hukuma ya lagidi lardiye gartye North East Commission diye sandiro bana sidu konudo street light yedi security light yedi sandiro saadu. Salamu alaikum du manajin.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Watikliwa.
1: Alhamdulillah,
0: ndu manajin?
1: Ngala Umar Habib Kura Gambo.
0: Umar Habib, uche lota adenga oro.
1: Alhamdulillah, na karuri, ande kama na kastri tlaki arisi kama ngulo nye gambori. Na karuri, kama gara renga amlu niya, kontadu niya nisinyo rasani, arishia kutileke, kutri tlaki marapende na nitaru kutile. Na karuri, kama kambori, au mozi bidini, kama kuu gozu de zuna nadina, kuron selim kutu. Ya kutu ne ke kande sudin da na dan kandena awon ne din da makan kalan gawa na buru man tawakal mara ke da suna ciya karu kuje yin furusurin gurin da ya gambare da ne kuma na shafi da ne kuma fili da ne farashi cikin da yin mashiri zumarin halittu ne har shi ya kana fitin da ike a cikin ji an bada yin su a street line da ya zuzu zuzu ko zula a cikin bado ya sa kama shi ya na alasa kana kama rabu ne ja bulfok na da na alari iko sarin shi ya askar yana yau da ya na hajjar ya kama rasa ya kama fitin da sai kana street line ma da ya sai ya ku ma ya lasa ya fanza sai ran lauro masuri amma da da garan da ne su biya ya kansu ne gan bore gamlu ne na require da su wadin jibojin da mu wani ma ko ma sai marka an da ka ta fa gola dan jiya da a celu da su dai ga yan baro an da sai kuma run duka ke suru har surun ga kan zuwa jin sai kan da sai nan zuwa ko jin samla wa no ma kafin ka so sai ne sai jari sai mu san da kuma ne ra miya sai ya dole da tri za ka wuce na ci kuma in garan fa su gan bore da sai ko dai ne da marsa da ba da ko ma da da gara da ne sai ya risa ta shi da ga yan baro sai kuma shi ma ku tsira an da duk da shi da sai shi
0: bla wuce kasar da daji Umar Habib shi boto sudna boto doye na sha kunu doye kuma security light gultin ma ade sa tadiya kuru ade ma na sha doye gada doye gunum ga na sha kasu ga morere surun jibojin na client she boto sudna assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum assalam numa najin
2: are tare da ta kalabor tare da da ta rabor ko tsoro su mate hukuma na kan da mai najin
0: ngila abor
2: kele ya kuti da mai kalam gurin da usman te man hukun tan da o master na konnu ba transfer ne masala so nan so le la goda na kamis san kala so ti
0: usman din dan
2: usman ti hukuma na konnu gai
0: tsoro konnu gai
2: are hukuma na konnu gai boto opposite chat business in India
0: yo asumuna
2: are kurman gai dike doctor notice di bole men ngodangana nur ngalle manya haske de nur ngalle manya zauro ngurone selma kurkuria ma amazika na shagwa ma kanta fata ma tirtan
0: ayya nguro ayya diwal num kamzana abor daji she boto de masad hukuma not is etro bana do in konnu lantrike security lighter na shanzaro sad nguro do usman ti assalamu alaikum
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Da cikin an duma najin.
1: Alaikum a baba cikin
0: mana. Baba?
1: Baba da cikin ne bala baba.
0: Dala baba ali.
1: Abdul Quran bayana har dawo da kuma cikin
0: mana. Bala bala baman na bo.
1: Ah kuma da wayar wala bo.
0: Yar wala. Na'am.
1: Wallahi dawo da kuma bire ko gabe ne karako do ro kuma ka biyan karaye kuma sai ka kuma mai wuri
0: kazi yayi
1: sai gwani mamu kan talami na kullu amur
0: kazi yayi
1: mana turo a ji turo ka kasu kasu ne
0: kasu kura wani waje
1: gere mun da market ya wayo
0: for service
1: wa ta udiri mun kulle ko sai har wangu har ni mu ko har ro anga kana ambu kuma da kuma da perdiya da ka duba kara ka duba nan abar da
0: jin bawo duso mana amdu farko suluni dai a babali duso ne ya zuksu ai ladwi
1: am bodi zuri and the fire of zuri ona kun mun san talani to kuma da kuma da kara nungu kuma ko zan banya da da ya kare mun godan kare da ro ko zan jama kuma da na mar
0: kariando somin nado dabtana na neri nado dabsana na kariando gana nu ladui
1: nado sina nu puro nado ile nu nado kunati
0: ko num du diol num du zo maro gana sho lade babali amanya asuna wala numa hukuma bogi sedu ne ya kazizen kolza karendo so laduwao amma son yayi nala dabti bajin bawo wone do na do nan die karendo laduwi dab katar waljin
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
3: mustafa malim ne dawa tukilewa
0: clear slay dawa tukilewa ndu manajin
3: clear slay ahmad shago mangoro malaria wakil doni karaka radio karintu ya manajin
0: ngala malamat nyafani
3: faras karam kutu ngule ala kiji kutu ndiye soka jira siri
0: amin
3: awuru kutu ile tonoso kala nguro ndiye malaria lan kalkal na doni lemu na gareje lan kalkal na litari police sai shiro ni sha di Nigeria police hospital in sha no zanadi busoro sha alkomin sha no tunani yo kalkal shi litari shi ma tunen shi ma zawul nguron de ga woran gure so doni kama ni kwalta kuradin da amma wolo no ma kwalta da alaman biya har isi dereram guroro le zina iri amma kwalta da cicilandano yau so wale da su kai da marta baranzo gwamnati andiya shin rahama lan gudu kwalta shi ma tare isi dare lem dan isi da zai cicilan isi rona kuruson nguron de yim doni njifi nguron de lan njifi ziyai garan guro si mariso kaleriso da nariso ari njifi eno wolo no ma isa andero fala fala zu isu ngurondero andero sumburi kaungawela andia awa andia kara university karingire suke da kaungawela isa bla laza kalanjire shiro zawal sare kara university ro gausa manazana ro har chira mabari zana ro commissioner sai na buba kaladan har chira mabari zana ro kuruson aiwa zuma aiwa timaro no te sha biya isa washi matire isu chira ri maroz asilaman tira da masarin barwolo la a kawo la sari yero noti a contract da mabiya ko baranzu gwamnati roleti yero noti sha biya tira da mai isa chatto waza kullara yo are ne suke dai wani kamarin ningiririn ga uzuna rolo ne ya amma ningirire fu ya dai suke dai ala isa kaundero wolo na ma dai marta andiya shin brahma la nuza andere da kwalta kalo rufa ndiye mbayai njiro ni andero nguro ndiro ishin mata da shiro zawul sari karandila ero bakti ma anderi ganangalo amma kuruson ande wala kalor wala kuruson njido ni andero ishin de shiro zawul sari kararo ganyi garu makutu ndewe da ala kutu nduye soro kejiro walde
0: ngila lewanche ngila wushi daji malamat she botu chido susudoi jamanguron zairo tanasmaro kalo mbeyi tudia sandiro sanduna ma kuru dionji tudia zo maro sanduna ala botun zupantuna rawalzu
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam duman ajin.
1: Malum sa ngoron guzeiro.
0: Ngila, malum sa.
1: Kutin da, kuma zoro mai da kukan ta turu ma sun da kudu karafu da ya ma kutu da ya kai tinna.
0: Ngila, malum sa.
1: Allah dai kaman nan guzei yare tin maru kawo alaji ya kusa tiri gozu gane a da. Tin maru tiri da ta nan da zan ba. Shi zoro ne da kena.
0: Na aye.
1: Tiri da guzo, guzo guzo.
0: Guzo. Aha.
1: Duk da abin da Alhaji Yakub ta tsaya tun marun ga a ware sai zilla ta fadi yanzu.
0: Gila alaban tun.
1: Mu ta maina a wurin guro kulwa be da kokule karatsiri san disaster san dero tsiri la ditore ya kokke da ita tinda bazana ne sai to da ta da. Ne ka jira ko zai. Ke muradi biya.
0: Jure.
1: Kini biya da. Ga wuri kuma a wurin shatte kulugumba ya da bulala kurayin sa nan jiya din. Da zunan da kun maro flashi mare jiro ro ti ya kuma dun dun ya shirin din ba ta hawo san tarace jin da ni amma gwamnati ran gode na nado amda zuzu san jiri kan zu kuye kuma dun kujiya shi bulashi ma shar maro sa a dubi wannan ma sai soro tarace jin
0: wade
1: kuma da maro kuma kawo kan bari ishin min taran lungu da mai yanzu da ka sace da shi kawo in da za ta fa da ile da nan ba sai ma ce jiya kawo in biye sai ya fituru da nan kullun yero filin mura dena da ni kuma kuti kuma kunya kunya shirin gore tayi gore da yare gobon da da zauro bana sanda ce yaro ni brante china tender promotion ne china a tsito sauro sanda kunan da sera ya sanda amma an da ke ce ne da an da shin mura ba suru an da aura su da gore an da lende kenan
0: jire
1: wannan shi zauro kuma gobon da bana jin ya sura na

0: gila harami kirintu so tuma imbe tamtam ka yade gonwa harami kirintu so foraskaram kutum gulle kanu ya karaw suru fatu radio ndara sonnin mita piskun uskun nota uwa diol de telefon ne from gata rano gawi. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Da tukule wa alaikum salam duma najin
1: kiliya sene alhamdulillah alaji kala makin kala goro
0: ko aboriya
1: e
0: gila
1: remember karab ka radio karintu
0: kal kal
1: masha Allah faras karam kuntun gulle da ina Allah ku tinde shi ma yaso a wato sai da zaduri rochisa
0: yawa
1: sawari nan ka duro kuma ro tada tudda shi ma ba tada go sauruna gonge ko aboriya ro gonge ci gada ina ka kan a lungulo aba lift street yare na rin kamaro malam mamuru mai leme muku nan kamaro tara sauruna bi shudda sa me yake lon ne sha cholo ko soro ya zuto wandi ba zuto wandi tumata tara da kima ba tumata kabira kamir yaro tumata kuma je bul sukuna ya je sulum sukuna to wale na karo ya soro ya sawa so ma zai na wallo no ma tara ma zai na wallo no ma daji koi tara sauruna bi kima ba daji number har boza wai
0: yo ye lamba
1: 0012 196 1965 bala mamur mai lemu gulbe gwange ci gada idin kakan lai afabi fetirin isha sodin insha Allah
0: gala ala tara dubba yanzu
1: sha Allah gala goro
0: gala usha alaji kallah alaji kallah ya tara fatuna shi yawar masu daji one marai amzu kurai hawar fanzaya lamba doci na dubo za wannan assalamu alaikum
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
0: كلنا نواكري كلي اسلا الحمد لله دوما نجين
2: عيسى موسى ما نجين غادام غارينغاو
0: غلا عيسى موسى اوشي غاورو
2: غا ما شاء الله وي كثرت رديا مودو سواي يوا مادي
0: يوا
2: لادين ماناي
0: يوا
2: ا كثرت ار
0: ودي
2: كما ستارين كامولان دي مانازنا مانان زمانا سنا مادي ya manan zamana zana hayya jire shi ma mana do kuma kuma notuma ibro salaye gulzina yige awadi duk so awo mana zana ma adi duk so mana yige abya kuma shi a cikin mana jin mahare awon gawo su na banin ga suna wawo abi konkoso yidi ma di angalo mana tun zari sai ma di angalo shi diski di yana na wace kamo ya guzama duk buro salgin shi ma ya su mana girke da ma baje wannan
0: shi ma mana girke da mara kawo shi kuralar da ya girjin maro
2: yawan jafin yan dediya ta din ya ta bibi zilan ta tsari bi ai gurbe kala Najeriya ya di kiji sai ya fito ya ce shere ndan le zani jar soro zanga ya gulono yo kuma nyero ala bozen din ni fanin ba wani ala botun zabi ta ande a sitan ma ko an gairo yi shi yana wa gaidi ya gudu aji bibi silandi ya gulona sa shi kala kirmai ya din aji ma din jas konowa radio konko so yi ma sai gultun zabi ma din galodiya kirzain ba amma kunguna duk to wandiya a wasa din da sai no zana aji shi ma biya ganan galo a wakarin tayo amma duk so sai ya kuma awo mana zana ma duk mana ciye biya awo din sai sa muku an zara ga ya biya awo ruwan zai ta din
0: wato not ma dai gudun ai
2: yawa awo kuma awo din yana hada kuma alan godon yau
0: halle ya sai ya gulzuna shi ya
2: di jade yawa halle an dai duk so halle ya sai yau biya qur'an din nan yau win yau duk sando shi ma mana do
0: jire
2: kaliyan
0: tirawa gala wuce Isa Musa daji zo maro shi bayanzu suna fantiran ma gala assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: da tukliya
3: ba su ne ban lewa sulai kuma sa nan guro premier yi wakil karabta radio kantuwe
0: gala wuce ka ana wuce ga uro
3: wai ayi wa tire tai da maro wulcike
0: ne Isa Musa ide
3: suna da are president kalanzu zamdu sadwe subsidy ro neza a finde waye gullo ke sirana da zanga zanga shin kunte no dia chodo and then je sun yin de dia shimari hatta majalisa dinkin duniya ro sha za za shiro zanga zanga sanna dia kamfanin zuwurtin talajin bola tinubu ya da gullo yo awuwa zuna da tawaduro a tikuru buro salakin shi subsidy da faida zuna zai amdo benefiting tajin nan zai gullo na amma Churo ya basari do amlar da yadda yadda oba da wani ya subsidi chai da kalan ya kure ya wani ya sauki sawandin shi adid ya manan zo adid nan karro kumaro gaba daya so gwamnati do kumayi da yin na da subsidi da su turu kwalzina da kun gina shi ma da gwamnado opposition ne ma kawo shi ma din kanzuzuriya a wada kam kalan ya suna da sai san mantil tana a wajen amma Ngo gomna uso shiro not less than 100 billion na kwa zona shiro sarin. Ama kwami ya ye, charita ye ziptuna de poncho kwa ya ye kam dunya tuluri ngo jinbedi ya. Do fituluru do amwa sari gulzana de ma kima amaro kam do bornola naira dumi ya uri naira dufi ya kwa jinbedi ya. Adi ye plezina 70,000 de ma sari idi ya. Kuru alwashi zamri bilien pala kwazi ya ubi azaindi wala ukelari na ugana. Kawashi mali ndara lejin. Adi nankaro, ande kam andere subsidi kala tu suhuri ndi nyurogu luke ojuku ya ishen maa shema diye. Denil sekenari, so kima yanginya awogi imanyen. Nana akupo kumaro president gana is wopta, kilado sa wopta ana de waltu. Shi chai da subsidy kalan yin suna da kalaksa saurun goyi shi chai da karza kuru subsidy chai da kalaksa sukana adin nan karo kare doyi kuma maro shinkafa walau shuru walau fulawa mota buyar araka goje buyar araka buro naira miliyan farreta miliyan falduyar ndiyalan saudin lagos da ku naira miliyan arakro saudin kare rose wai ba adin nan karo andeda Futu kuma Mustapha Gwanye gulzuna ide ande duk angal dia kam do anderon duma karno ye gulle mba duma dio ye gulle mba kam do yi faida jinan duyai angal dia shoro sa dana kargo shima jire de manan je jire ma aduma amma le turo gwamnati share ma are mara do yi surodin direba baro le yen kuru wallahi jaskai ya sakar da ya ruwan batir lan tanjor zan kule wancinu
0: gira ngila wishe kana daji she bayan zasirna daji ala awo surun faida jin ma krintina bijima daji zomaro amsa de goza shilam faida ta daji ngo kam dare gonyin salamu alaikum
4: wa alaikum salam ba suleiman
0: na tukile andu mana jin
4: alhamdulillah umma yan tana ngoro bulin
0: ngila yam sai na kasar ne mana loktuba
4: Oktoba we mana ne kwari a kidawo suna da dai kidawo da yake tantana da kalla su ce da wuri su take fundiya da ne cikin da a wayar da a wayar da resoro ga ya and the local government na da yana wannan yanda ya kamaro a ruku a waye kawo
0: shi tare masa a waye mana zana da mal masai
4: aha a kidawo sama live grand zai so andana promotion ne so andana
0: celeren
4: zai sa sarana sunare kidawo su take fundiya local government ne so duk kamaro sai da suran bariya sai da tantana da sama so yan kramiro kasharu quran da sama kasu fallo gayan da kiran shi
0: bangla ngala ushe amsaina daji kramin kanto so loctur lesna da yasu para skram kutum gulle da nalan dajin sai kuru loctur fuen alai andiro kaskizu ndiro kudiya

ಸಾಡಿ ಸಲಾರು.

0: mi kirin tuso tumayin bai tamtam ka yade gonwa kirin tuso faraskiram tamanye kirin huya karau kurman diwal de telefonye da furum gata rannu gao hutu amgadiri andiro taman au nonwa e gulowi ngo kamla assalamu alaikum dumala jin
1: wa alaikum salam
0: na tukaya
1: da asale anna uma babala da kana mali
0: ngala abanya fantin taman aye kudum
1: Kalau kerana tu mungkin kerja kasih.
0: Ada.
1: Di kalangan kalau jadi pernah jaga na, kena serana.
0: Daru allah no.
1: Nara dufi urus atau dufi wara aku solam.
0: Jadi, daru ini sesuatu daru allah no.
1: Boleh nara dufi rohul baso. Boleh dufi rohul baso. Rok di kalangan larapa wa larapa kasu belanja.
0: Ah.
1: Nara dufi wara aku sobia dufi tulis sobia cewal gelama. Firak. Aha. Yo kemana ku arum masih ganangga uzan.
0: Ga wono
1: ah ga wono arum dia
0: da ro
1: nera do finitulon sire
0: finitulon no no
1: ah bura ah bura findi yakun so findi dere so andena de kama so kana wolle yo kama so bura mbi fula fa mbi arum mare nera do findi dere yo bikatira da wa shin man kan ga finitulon wale da yo kama so ngarin jare di findi indi so bi findi yakun so he go jiri fula fa ile
0: ah
1: Bika kira wana.
0: Gire, ai gire.
1: Bika ro shuru shakere gana maju kuna. Duu ndi yere akanka yiku bula nja kana. Yo kama sa maji nese miyambi ya maso le dani, itin, sida yungu.
0: Ai, maji le da ya, ndao shi.
1: Aa, siri dufo jeruwa. Yo bika sa suba itin ya maikoba yiru shuru nja gula nja kana kajiko.
0: Aa.
1: Ngala saitu shia.
0: Ngila wishe kasadro abba bula jakanae andero taman au kumukaria kumbu yeso gulzona. Daji ngu kamgade. Salamu alaikum.
2: Salamu alaikum.
0: Waaliku salamu nda watukile anduma na jini.
2: Mustafa Malimbeke. Yo asidei Ahmad Shabwa Manguro Malaria wakil karaka radio kirentu ya manajini.
0: Kalkal.
2: Yawa wu taman doni aure gunjara kana da bika bika wa yu kana da shur bun zufal shur buwaire
0: ah
2: era do fitro luko o yan shaka yiko
0: yawa
2: shi ay kindaw doni jerkal kuru yere shi do 25 euro sainare
0: ah
2: shi ay do pion yakin nera yar uwa shaka yiko bolorilan
0: ah
2: ya kuru kalwa shakin yakin kalwa farfalle shakin yakin sulin surone
0: jire
2: Chai baro shi ayi kama rungo da ni masare tuska tai mare kirmaro kula nera yar usku usku ya insha Allah riyan na do ni sari adin kula nera yar arakan fisku ni gonya da nguroro kudiya nera yar usku usku insha Allah riyan shi tuska ta mare ya shiran gaji da so samma ta man zafal shi do tusti mare kuro nera yar araka araka insha Allah riyan yar un shiun yayi kamar bulcuro ma da shi ay moye amma kuru taman lambe Umar Habib ya mana dinare taman alawai sinare shakareri yar lar sinare alaman biyan jeskono yero fainde awa kawun gawo ma tasa zamnu ma nera yar ya kiso yar dioso saindo kuru kuma shakareni ma yar lar sinare da wani gana la telti chondo ero noti da wani andia fandin ma andero sasu markine dan kirmaro ma ne nguro lan kirmaro ma a washa kare sha la diyan ne ra yar yar diyo diyo ro sha la diyan
0: dire
2: reta de ne ra yar indi yo shi ayi garin kwaki
0: na sa su ra waljin
2: yawa shi ayi garin kwaki injiro fim kaptu yam kuloro le tu biya konu hutu so ba loktu ban na tu so ba ri shi ayi kirmaro sha kare ne ra yar araka araka sha la diyan
0: dire
2: yar un kyunya bilke ro ma biya shi ayi moye a wanga irigi ya mbudo gultin ba dan gana da shi ma bara wasani
0: jire
2: ya da arima kasara ta wure gungiyara kan filiwanci ne
0: gula ushe kasar ro daji haram karantu so program ta mun kariya kaso ya dana landa jin daji sai kuru doctor fuyen nan diro da wato ita gatiya kawdro kalewan tusunyo assalamu alaikum.

grave.

0: خبری.
1: خبری avec Mohamed Mustafa Mainu.
2: Azoro kurntun dara sone uso kinchiro andi akamara mai daji mauke kalaksu suna surodoni foraskram kurabare adiyedin ya maso ai magade ni foraskram kurabare mauke ar audoni klan mananya narishima kala lirda fori sadie jili kinda doni naptuni lewai adiye klan mananyen nonuwa ka audoni findin tilon kuntaunde dayana ya da sawo soro kalele tidina kara lamar doni daji nilewa lirda fori sadie au lamar doni jina sama soro nilewa kambati adien timinde audoni wado surodoni au kauliro surodoni ji somno adin sanna nduho soho no kladoni nilewaye adiyero rakto zilo torchi zesudu jama sama soro akuru ande sama soro da jile marari chidanya edieno no imdo ni shumama adi taida za awa kada kladon tadine klan amgonya ilmuwa da jina landonye isana klan nabtu nilewaye nirda forisade jilisha wanzi adiyero andero zawa wasadin uso kinchero daji amdoni gonya ilmuwa isa andiro zawa wasadina risandima doktor yaminge betimbaye gonyidoni ilmu lamordoni ya daji siyasa ya ilmu doni nzirifabaye ya nozina gonyidoni kurushima nadoni chidawudoni kulashil nabtudoni kandasrobla ya adu sadina kashoroye kuruka wana alaman daji sandia kulashifal roza sotoluna kala lardu chate adi edino kule daji lamordoni siyasa ya taidazu daji ndara soro amso angurunguri kete rosikina ya adu kule lamorshama adiero isa solo usakedro daji botu nza sadina kurungawa adien amdoni gayel mamaye chidaw siyasa e Finlandia maso sandia fursinarin gumnati doni lirri chate siya amarzu kolzina ima adien fundaji kole ayu doni bronze ero gina zana maari siru unza klan hapsu choto lamor doni chidanza siyasa e goza kotu ye diero siye longoro asutuluna ngawa adien Desire Ubajimdeba gwenyidoni ilmu lamor daji fitna nzirisaluso ya wuzina maari kriutea kurushima karabka doni salama peace initiative gulzana ma adien chidazana kashiro sandima sao soro kaudo ni findin chilon kintaone dayana ya alan lemordo ni nabtu nilewa ya kambatie lirda fori sadia chata klanzi en klan chidazana kashiro jamaso dahi loktu banabaro nyilan badinye Desire Ubajimdeba lirda fori sadiru aye kindado ni nabtu nilewa ya nkaraye kamaro
3: abe merci pour ce temps que vous nous accordez concernant cette
4: nya askena dilire nebtu wa bon ishe nebtu ne minar zoro nya askena patan kla o kadar manani ko kinda do kla la chatter manani na zoro askena awde ne jira wa na amar kutundiro kutu gere so sura zoro kiji so fanyadi kelenga o awar wa zina am kada zoro zana ko wanga lar de chatti zoro zana ande awad kla la turu yamma amura chatti amura nigeria la kelaj tartare duma kelaj zaula ba manadana ba ayma gadere ku nilewa bare sa tsinare ya kelaj kaza awshmara nilewa sara nilewa da shimare sidi la chate re sodu sidi re sahel re re sodu sado ler folle tele ler kamanga zurzunare tay loktur ketinda tawaba kuma ketinda kinda kelaba amma dai am nigeri na dai sai zurduna gudan madin amma su sate sai amma kwaya su sate din timanza nigeri je guljin audi lardundro wa zurare giri beninso nigeria so duk so alamuna sororin biro naftu curo annan kadra ande gulle kindare arshima da wonde kirtin duna ikimi amma kirtin duna ikimi audi is mana dai ta bujinunya mana da wata laji ma falma ba har mara awwa zana ma awari duna nigeria su chatti a kozuna duno larda karere wajin kati dai larda sayella larda la chatta kati dro arshima da naftu duna za kozuna sudi anuma gulle wonde sai mana da kurar kirta rozai kaziyare sai zikci mari jiza nafta shi ma da niliwan za soro awde suran muhammi biro olur ma kolle sawari silansar kilanza kilza kazinza siyasa ya sada sirro kolza soro nduge potonin awde sidin mari cidado amfaye ma fayda tansa wurdu diri muna hukka mukan balme a sada duno saku sidi zara kruzia kurudi ay kolza larda za sero soro niliwa soto
5: basai dans le cer en tant que tel
2: Docteur Yaminge Betimbaye Niklan me ari andiro kaulini mi yenda lamordoni neptuni lewai lerda forisade kemadro jilin shawanza shilan karaye dro
6: vous savez la paix reste un grand défi à l'échelle internationale
4: nono makware nilefare dinasamma soro muhim kudinalan lerda kada nilefa bade siyazaksina zoro kutunzo fanzana Sidinde Afrique allo gonmia niwa bare zoro Sudan so Centrafrique so toro se azana. Sidinde allo voltimia Sri Lanka tia Sri Sahel ya zoro se niwa bare se azana niwa marada na. Dar manan karo Sidinde Lanka tia niwa bare ko se azana zoro to sunaye da zoro niwa bare marada na. Dar maro jemido niwa aw jemido Lanka tin da na mar zoro niwa bare se azana ye arna karo tumaro kanda kajilan da dai. Dai ngawa delan amdo chiza se ma klam den da na amdro niwa sori ma de kiran zara ko lo sadi jamada anjeskara. Dai chidaro sodo jamadro niwa Sori mad zoro octogone adis kedati chidaurus chidaru sarina amaro nile fasamandi
0: bien positionné
4: ay yanyana de teda de clarin manazana ne jer zoro nile ba de siazxna tay uklanye gulina kala chatte rangye maranyen kala kamaruni rangye maranyen kala nigeria rangye maranyen samma so kala nile ba de rangye maranyen day turin ma mayande clanare nile ba de asias ki doro zaudo amallo sodin mar turimba arina kalmara anderuin amdo andia banadel masur gawada andia kolara kuma jamal lardi gapsna mari lamarro che sai dai jidin ni lefa barman tamba de bay de turin armasuka ande zoro klambe tenare
6: ki davantage inquiétant
2: docteur yaminge da jinan mo chai iskia lamardo ni kunda au naptram doni siyasa e doni lardi chatere nye isum ganala lamar adie keterin sulu suroro saku wala lamar doni kono shidiero ganala anji lalamzaya lamar do daji fol jinwaro churum.
6: Alors le Tchad est l'un des pays du bassin du lac Tchad.
4: Lardu Tchad suro lardu aro lak yateru zoro shima lardu ro nileva bari esha zaksanara. Nileva bari man suro mbaro kadiro siyasa e ito suro ro kulat. Lardu ndiru zoro nasha siyasa e din lo susuna amgu lardu da yadaro furo mraradana do daifu dunu da kono. Dari nan kaduro amdo siyasa e amdo ngilama lardu da cha furo saajin so tamanyi do. Da armaro rafsani armaro lurda ngawro kalas da armaro karno me re ngawe kozana malin amdu karun za yakati da alna lurda re ngawano da alna kadro shararo lurde made awro gana sanna mara amku ye kiyin fanzai da ngawade lan premier minister de buroi sikse mataraye ngawade fata fursna rusha chokko kantaro shata dana mama amku ye kiyin fanta kiyin fanzai dai inta sha tata na mare shirok dangai sa hindi kamza dalan gawadin lurdure shimba nan kadro shakola da kurman gawo sheman jama'i aje jama'i o siyasa ile usku satana ro amma sai kola da dai farcido shilanci da dai maso dai samma suro dubbe fallen man zakara dai sairo uskuar mare sammai sai lurdurin koi sidduno da baro lono kurman lurdurin kan mai duro ganje gina da na baro lono dai sendido foto folle madro ganala karo kamsuna kurman sendido foto folle mariro alaman siyasar ma niya da mabaro wolono dai ngawa delan shauri keten dan isu baro wolono allando dai mai lardir foto shauri sir dai keten dan dai allando karo ga gana zakkoro okulanye ruki nolono ma o mai yinna ma da zoro ngala ayas ku gullumya amdo furtunarin kapsuna mara da baro sai sero dunochin daji ay magare rogi amdo kuma bulay mar amdo furtuni nab sala mar saiman nimbeza samandu ci dalen barolono ma jama bulay gapsuna ma karun za wuzu ite na mishkila ci jin yarin nan kadro ande mananya nan samaso kolta amadi ma manyin sai kolza shi ma bradro ni le fasori nan kadro
6: enclenché avec la grâce présidentielle
1: kurabari
2: jama'a wanda ne aka je sai gozo yi kurabari fani na karawo maudoni ke yar kladoni nabtin nilewa lirda fori sa de jili kinda za aujili shawan zero clan mananyin gonya ilmuwa donye nalan isana ndiro za wa sarina da sandima dr yaminge betimbaya ubajim de ba desire sa maso da gifras kram de goye konyin desire ni clan menda are ay andiro clan gullumin lamar doni adiye din jili inji lalaptu mi lamar shama da angolo tuye ya tumatana bewa.
3: Oui, docteur Yangi vient de dire tout à l'heure.
4: Awar sama buronna yamingi manazana amma waya cinje awala sororo iraki je kapse kala sasalar zen manano kire ade ma kulan alamanna amma la siyasa zen kala de manazana melor je kala awde sku manazana re kala amlar din nan karo amda da guiding kollono arma amlar de zoro klade siya dangare sakinan manazandro da arma mailar de da klashi madin dokara su tulo siya tulo kolono kolunzade kurman kolle lerde duro ni lewa sutu kurma am lerde de klanza kuzunan karo awada amada kulono ngao mai lerde sia kolzuna allan ministri ragede kala koltze manaza am lerde kuzuna ministri de sia koldana mar hu walta gadira sida siyasai sedim baro sida manaza mai sia koldana mari dokanza de siyasa e mari kolza sedim baro adero ministre manano ar wannan kar am siyasa e mari nimbenzare koya kamillo so dai annan kada ukla ya gullimma kinda ande lirdiallo nimbenzare aw shimada kamillo so nimbenza kamillo so nanare nazara mashir amiski guldan kule kule nim amiski zare todo rol amiski de siya kullumado gamaro kullum skriya siyasa yarin sadu solo sadin bama kwaya ana miskirin siya kullum we udu rumima amdoi karaska zawabu ladin shilan cidai annan gaduro ande karabkar zawabu lere sai soro cinya milewa soriyaro amda boye karaska de zawabu lare sai kullum sai soro sai ya amlar jama kete kete na karunga sai ma kutu demigula yinno zana kurman kazide demi bilaida asuzana animaro gullin seye kutude jemi bilaya sadinda awshwara nilewa sotu nankaro sema klanza itanoza sema rubima suro bilaidin amde kwaya kwaya so fedatan libandiso amla kriya bari bari sasanara tinda jemi bilaya nilewa da ita sadinna sima angla or sadin kurenga arielan karaskare lajaterin siza kalashi marin awla falla india chida ya sadina kile suro awa sadina le jemiro kalanza fataya sadina kuman jemiro kalakile sadina kuman kasuwe asutaye kalan sadina kala adin andere jerida usade kolle chidan dia asunyo kurangawa adin ande jerida re gulle kolle sero kawri de englangla ye kurman am jemela klanza ita klakle ye ora ande kraska de am zawabulla chidanin de adin forma sororin chidan dio kurman ngawa adin jemedoi am blaide awornza kutunza gunya ngawa adin yare mai bulai to ya dia kutunza ita fansi ngawa adilan amde bulai so mai ya gidi gargaje su bula masallan su amza gabsuna linye sero karabka da ita noye ne da kiza sai kunan ne banazan sai ci dan ne banazan sai ya di muda su awla sai ne sai ita banazan awre gidire kuma ande class ne da ni nare gidi sororun milewa ba jiri lala kala kal jemiya jiri katerin kamazaro auzan na kalajin cita dai surade son suroci da ne de din jemin da sa nilewaro boye
0: turisma e
2: prevenir le conflit wai docteur yaminge betimba inda andiro are kaulin mchai tule klado ni lemur karabka naptu klan zai suwar ayye da ji lotoro rokton zai sodu klado ni lurda forisa di adu sama soro nilewa ku de din cita zan.
6: Okay. Alors les organisations de la société civile ont
4: am de société civile am de zawabul lamad sai classe ya sai de note zai kurman sai de sema tataram tro asuzeno ay magadero gi sendi clan dar ndumaro warden bawo sa ci example manaden olon ma kema bla de do manadar ke jinde fande arma ay magadero gi sema ya clan dar sa jamalur diro awla gala so awla manade ya sarana olon ma wande sai ya manadani am de zawabul ladro manade ya sayro sayo kulle sayma jama duro manada sayri sayma jama da famze ne jama de sia famze al dai sendiar baro mayandin gargajay so de zoro am sayi sia daraja dana sayi manadenna manada am de kruzen amma suron dan ne turum ya gargajay man la sia ta soto muna yembe daya ngawa de nan malmado lurde so de wonde sayi cintin nupsani sayi cida klasir manada sayi manaden olono ma jama lurde de manada kruzen sendi kranar furno tunzain awkara raksa amsoro fuleden annan kare suka ande kalan dzoro sai amrar yana gonde sai rikin tinna sai amsora karanga za amsoro bayantar annan kadoro sai mal maklan zar suro bla napsan ade ankal bla dia ankal daraso sai de manaden ma sai karin zainan kadoro wale de napsan bla burnira bla dia ra sammato cita da kalarin sai bayana sai amsoro daar manan kares ko malama klan lar sa sa yeci da am soro warde no wolono ma jiri mu yande garga jaydi am soro yenge ma sa yashim dibilan sorin da saydi wonde photo siyasa enkel photo gari enkel woni dumar warda ni sai biya jire ma gulda are sa malam are nuskun za siyasa ra ciko ma am sai sha daraja demba kuma am me sha lanzen de awdo sha wajib sunare ko le am soda lengraro boz kurman awdo am soro ka kalnya sudu wonde awdo siyasa ay so ay soro sudi de ade sek am soda ka kallo lero ma an ma jirado sai ay ma gerero gi awdo andiro suri mare doniyam suduro kulashi siri awdo andiro suri mal nile fay kuma nile fande kamin nan kadro armaro shi maram da mata
6: pertinente et durable
2: daji desire ubajim de ba nan mo iskia abigulumin jili karab kando de ni salama peace initiative are jili nabtunile wayedun nan de ayi ci da ayi so ci rani no kawlinda ku de fanyi
5: de une donner cette occasion pour parler un peu de la semaine mondiale de la paix
4: tira andi de marcha sao son din amma fil lare tira de kandio min nan karo aw suma da tie da yadi ma surorun nilewa klane nilewa nazin nan karo andi chini jemisa aw suma da kalanye kle suro ngumuri adien andi mia jama blaya tira amura mya lardia kla kle aw suma da ngamuri shima dan karo to taro kala da kalti suro ngamuri aden ande cida dorni na denne suro nan sai kada ambe cidan de brasile kyare andia zera andia nemme sawrilan sawten kuma kin indira waldia awde zera lardi de andira sawri sawtina mar gunye mai lardi dro sha itanoye suro cidan de kinya kyare kala nilewa kama sai ne kinye kala ni ta danyen nilewande kuma kunya kiyare ande aiso kama so tinye zero zarka suyeye nepti nilewaye so ndan karo awashima da itadeen kilanda ade ande hutu kulina re diri zera ande so diri muyande so kuma diri muyande gargaje so kala da kiltar allando shani lewa fandien suradin ngila zera ande ro zoriye awde murad zana awde surun karun zaima odane kilan sha tizamana zan kuro ngawadin ande surun larda dioso o sare nimmi sawri da dia allan gawalo amda totkiye ngila ci da ande ade yembe kan pindi tulonin kan tawade da yacin zangin ngawa cin zangin adin awde kila mananyina so da mai alarje cidan andire ciza zawa wada sadin zawa re kuma awshima da manyina de kila nilewa kamaya kila nilewa lardiya awshima da ande cinye muradiye kuma ande awdina dukso kila nilewa de matan nan kar awshima da ishe cide
0: facilité son appropriation
2: docteur yaminge betimbay ay so fol kurtro tuk le mardoni neptini lewa ya de leur dafori sadi alan chotto da jidunwa ziedro
6: alors il y a un grand travail qui est en train de faire
4: nilewa klanzer amse kusha sorin ma jidinna lwala bare shima nile faron do sayno zana de ernan kamaro muyandere cida tereda da wonde lwala tiendiro plan nile faron cida terero da le auro mai yandi are sarin mar samma so kana ne ngla tro sarin nya na sabi angai ni le fa ba hydro kalem ba le arinan ka ye su mai yandi re kanda ro so jair baro cida jemil lor dira jiren sorot kurman keten dan adala sare dai kle asle tonot dai arinan ka ye su lor ndialo ni le fa manyen no lono ma dai shi am siyasa ida amdo kremera maden firin dadana mara sammaso kolle klakal sare dai ayma gadero yi kuro ruyen amdo siyasa mare mana mana den mare mana do mai lerdiro faida ma dai suro mana da mana den marin andi klan dero faida jin lerdiya furo sadin dai ar maro suku kinda am sai ma mari ar kinda da de krawe sai suro ritlan sai ka shuru dai ar manan ka ar masuku jiri sikse masara so paimbe para que alberso aziz mosaleso amara sana falin nafsen olono mash dai karu jamido gabsna maria kilden amdo ngawon dan cida del made samma dai karu la kilti a sedik landare samma cintu cintin kashuru amsore amgawon dan made amsoro mana gulden no sori no nya sei landare sei ma lor droni le fa amrarza kuru samma so kurtu siyasa en siyasa dare siyasa kala fallama
6: militant peuvent penser que ils sont des ennemis et non pas des adversaires politiques.
2: tawadu maro jama kirintu ndara sone daji foroskrim kurabare adina lamana chinza ronyene audoni mawe klan mananyena rishima aimage denyi namar doni lerda forisadie namar kundanza nilewae aisha wanzi edro klan mananyena amdoni gonya ilmuwa isana lanzawa andiro sana sendima dokteri ya minge betimbayi ya shima gohindoni ilmu siyasa ya lemar doni fitu na zirfo bayari ya noten za ubajimdeba dezire karabka salama peace initiative gulizan mahadia nishie isa andiro zawa saduna sawa hindoni chida ya nalan konyi hapsuna denindu ya askringana sawa hindi chida yerwa ya kunte niya askringana kuruntu ndeso kawakere semge chinu niya sawa hindi yerwa na Zainab Alhaji Alia kusotuanza chipde wartana andiro hawara dafuwe goza koza
7: ngila zoro ngila ushe kasaro Muhammad Mustafa Mainuta nasumaro nyakuzotuanu mabeyen kada itagat kuwaro assalamu alaikum harami kuruntu ndeso nguro doyo kuru uso dusuro kumama ya ndia faraskendi tamtama sambisoro kuruntu rombaru wama kurabari aduro kalasu suri na maudu itagat kendishi maku kutu sawa ntila itagat sina adie kila naptinle faidwe baltianza itagat tima furo tukina adila tenoso hangal ndia kalaki ya mfoto adin nasha karapka aduni ya sina nasuro patu yesu adenga aduni ya bana nasha ahla da kura kura ita nasumaro fundimen itagati ima adenga wa wuzina ila abiso liya sadina kashuru lama doi neptinle fai adenga zina karo Suru akarab karu ni edunina andio bayin itaga sayla mbeji Center for Social Cohesion, Peace and Development gultina adi mahumen indaloka. Kaltum Foundation for Peace se rokoro karangila usofo dufora skemdi taptama ado rupturo. Tanaso sawo son kintaru ni September ikanzu findi luko tilo na majalizo ni klakildina ya kamzu kolono kileleru ni naptulefai ada itaga tina nkaro shibalte gultina ma ada akendota badietu sa duin yer lari mfisku luko tilo ni futu kamzu kwa zina ide. Adi mah nasha naptulefai Allan sawo son kuna tutuli na karan lefa da fondo na nkaro. Nadu ni kula shela Global Face Index gultima sa du indi findi luko arakini stulu na dia flezu na kla kula shedo ni Institute for Economic and Peace sinama sa du indi findi luko unyela. Nadu ni ono dina la din naptin lefa ye kila landela alama na bilion fidyo luko lari nuta india ya edie chatu sinam. Adi ma shiba nadu ni nasha itagati insu Allan. Ngawa uta abadi ono tanas maro taida zi kazi ya fondo abadi tinadi sadu indi mfindi luko unyela. Nadu ni karapka kura kura bana sadin ma tanas maro lardalo ni burum sadi adi sandi muskwa nza agrita bariara tanas maro nasharu ni fandi nchida kada chakro tina hata nashana tilefa ya ma ngawa uta abadi zina. Futu bana sadin karapka adu ni suro fatu yesu adi ye sandi adi zina adi sawini. Tanaso hanga ndia kalachi ye karapka gultina ma adi andi obeena itaga sa falfalo krinin. Gilenga adu ni karapka gultina ma adi isa baro walja nuptinefa ya dumtina karo abiso liye sadin na kashuru. Greza wako lada lamadu ni lefa hapti ye tidin ma lada brum sadi adin. Tanaso nashandi ya brunierwe ala karapka gultina ma adi andi o falfalo fifilza apanim. Ama kaudro shi lamadu ni nuptinefa ye kila lambana karapka ya kundoze adi. Futi ya diro na sha naptilefa ada achude kala nzahir nzafane ala ndoye lini na sha karab kasu ya diro abiso liye kirmaro sadi ngao fangisu adabaru walzine ada lukti ya wim kishana lado ni ngao musko nzirtari waye ala isina ilan kininga nzangal wazina sina hata na sha kininga ndurinze mangao nkwaltiro nilefa da afondwe dina alhamdulillah isa ndio tawasuna chinzimpanyo tawadila marashmadi ya
8: Kurabari.
9: Ya alhamdulillah na sanan tun ne yawan bana fandiya na eh bana dai an jira koi da zuma ne kai da kare aka su ya kujiri shago su a ba ma ba ya kare shago ya ri ala bara su kuro an jira kai za su dina hata dabba su shilan ronye na kasun da shilan diyan ku soro ngoi kuma kirmi bubu sakin saki ya isa gozan goza su da ya wurka wai su din tayan ge jin zufa ne na kinya kine ngoi NRC dai kungiya dai NHP an jira bana su du NRC dai kida shi sinzun skidagan dia isa andero sai yenera dumian shun shun account dero sa krishlan kasu dia kasu din awre riwa rufan dia na mari shlan yalla dia faida ti sa tira za andero sai na alhamdulillah
10: yo bana ne nyuko sai na so awazar sanya dia sanyo sana puti me na tan ne faida nya bana na wati dai ni le fa so do bana sai na wati nyo kun do dai su kan le fa walzina
9: sai da zina mana tin dan goyi duri ande karara le zai ba na sha kuma bana fandiya na idin na sha duri ande kuru fandiya mo tiro lezen ngoi kra zen ise yak kumbundi hizo ini buro shima mari kaude bana dufandi enduro kumbu tararo aude kumbura yum lezu kra lezu ishi mebadi ya sikidwale se tara kolum karara leja yo kuma tara karara leji mba kuru karara leja dole ampala india kila kizen isa ya dulia amada kila kini ya na anjero ushe guzana awe azusen deng tara karara leja faragabandi ama ku isu kararo leze mbaro wazuna krazen krazen isa ya ndusoro zari yikina kafunzu gana gana seri ni kwaljin zusi lejin rekema ereken zusi lejin ayy kedanye bana fandiye na namchinilele wa idin andiyere alamin foundation ariye kasina alan kamla karar leji maso ba ugeskia nduso alhamdulillah la ande kama maro kira kwampa keseri kama maro shala seri karandi andiyere na chanilele wa idin bana tera za andiyero foida zina kurutera za andiyero kalafuru mesera
7: mashallah harami yukurintu indi songo manaruni itagasina alan tumangina nile faifasal da gotinel alamara mbeji daji harami yukurintu indi so suro kuso taruni donina au bin karapkaruni donina andi obeyin itaga sayla sanin Muhammad Mori kime karab kadoni kaltum foundation for fisting karam adi mashima kazadi lau nashah nabti lefay ada adi ma nilefa doni tiye kunteni zandi wa shandi falfalo kendoni rama allan first kram da kanin kila futiye di rosa ndiyele turam doni chiranzaya arakara aisa ayosole ya sadine
2: nilefa bama achida ima kakalo lejumbao awande furo ikena dien maadu biande ngusoro stakeholders sa communities da yutso biam kura community ada andia naptini lefa atawo turo andia saya biya wafalla andia DNB. Kama misalo jenda SEA nashana jok kunero ismia awodo andia DNB kama misalo SAC Center do umoro show ya adu kal KFP dishi steering committee awedied. So ngusoro awashima adu fandie ya awonye saya chenelin di appropriate authority ro saya kluwe sero hakinza swa wa mazain adi suye dawchida andia DNB. La ama fayen dawchida DNB SRH sa sexual reproductive health sambe no school chida dien madan yo shi chama normally priority shi chida shima dia de kala lamar a wonjot kono yede man kamo fero asana naso kamo asoro kala from zain
7: gila krumaro bana do ne karab ka yasarin tanas maro na sha awa kadai dine wajin ma arfulutina karam bana shi mare rotin na karam gile bana do ne krumatin mar rotin ya sawi na shanan di kruma karab ka do ne surofato ita gatku ya arin chidan do ya zamzana na shanan tin fa audio din
2: yo aw ande chida ka ande da aw shima de directly ro affecting sidin da aw am be bana za in chida sarin do am sai de sai ya directly ro lezana de chidan za kam zana lot chida de tarana kala ande ro dai aw yo am be chida de sidin sai directly aw do funding do cutting sidin ar sai affecting sidin dan ande funding de MSF in ishin aw do ande ro tarana de kama misallo na chida so de na de nguso ro chaman primarily and the fuse building down baro chida lamar nilefa ya dien yo chida lamar nilefa ya ru kure ma misallo na kam miau miau rifindi soromin ma kama kam piak video fiu maro lezna dan litaria ngu lenimia chida umbei ama kurun pandan ba katapo gotna ad zam chida de yimlan kawod ba ma chida de monjum ba ama da ya wodo gotuna ma ad aw sensitization so kala forum so dien ma ad awa ilmu kam moyin ilmu kam moyimia ku ilmu aw mu kon resource wa dana dan ilmu kam moyimia kawod mbe ya ba son ilmu shima ar klan zan be so sustainability de shima amdro kala forum guya sayer kula from zain am gadero so dai chidar dajin bamare ilmu du sai yeso ndana kuru sai ilmu du furu hazain adeiro kama shi ma mataki do gotuna do
7: kuma atirkana sarragum tuwa barizina so do bana ba diman nange kasara gonwa karabkar akai man gonwa lenuya
2: gonyana akai man lenyen yo awa nonma aw chidar dien ma directly ro am gonyen be shi dawro kuru blado narin chiranyen no son am sro bladen am gonyana be andiro chidar zain
7: okay so local government member no state sama
2: andi kuma chidan dede kondiga jeriya kukawa dikwalan kama dro chidan yen damboron local government indilan chidan yen jeriya kondiga lan chidan yen so jeren chidi kirbire na lay munayada chidi alowe law jeri san bena alodam yada chidi kondiga ro kudimya aw nambe wodiyasa chidan boron chidan yen do wodiya da zanye chaballa awno addugun nariya na yakkanye dukondiga lan dai kuma suro chidi dikwalan koybe kanye
8: churiko kawayen kuroska wakanyi amada dau arjo yeden na indibulin kan yana da walte na indizan yero na burin indir kai shi kuma caballa dugunnariya da zakkaya kwandaga kenan da koi biya kuroska war hatuwe
11: sanda be dero kuma karakan do arjo
8: 2015 nin karabka da kat 2017 nin karabka da registration za chondo da yi cida da ta naso cida ta din 2017 bari tana har kuro kero cida ta din amma da duno da wacce da dai da 2023 lan cida da chotto duno so wanda shin zan da ano da har kuro kero and ya MSF France partnership din bai sai ma andiro funding sarin and ya cida da ita gatko yan
11: kinasar la zahiru wasnan biya community solan au local government dan juma
8: a kinasar dot din na mar kamaro misallo cidi dugunnarelan bohallan yanan be kungo dugunnariyar tumangana kukan tafal zakkaye cidanadin dalil dokuru cidanadin zaktiriye kuru awa anuma cidar dimin ma indicators be rumin ma so indicators are churi ya ango da cidado ishena a kama base ya fundi linking facilities sa diana na kanza dien karin ganzan litari ya kama to ndana kama dugunnari da litari 77 ne hadi nan zan litari do kama moranti ari nan zan litari don jumtule hadi nan zan yo da litari nan zan be yi naftin da an da faida zan kaskan bai wono dan ka bohal lanyandro sai yan dulin za so aleza moranti tullan don ji so ndai jumtulo so moranti solan lezan ji gozan kuruka udo ishe ndro kuma ski an zan be gana labla cin tulan shiwarisa na din lezan ji gozan yo kuru problem don azan wa na da awa bladiya gade gade indi yo sai nduli bladiya tudi da bladiya adi handuli dan ji tabtro dabsai leza ya yim land sai sai an bladiya dugunnare sai ma buron isa yayi sai awa bulan za sa da tutiya sarin da Allah kuma bawa lisar lan yana da ne lefa ton dana
11: lamar do inaptin lefa are da gundu an do na ro lwata kurundu sa sariya sandin go ko tuna
8: ka ayo shi naptin lefa irun mar ndu an do na sa lezina ukulan ya lezina ni wa koro mariya lezina sai kirin tuma sodiya lezina gwamnati sodiya lezina yo naptin lefa ya are gwamnati aufu mar kolumin nimiya nigarne da fara tuwon dimbau dan an wazna kuma kunda gwamna Borno office zan sa ganya faton nafkata aubi nala gadero lezina a wode kuru sai ainihi ro kuma wa huma na gwamnati ya zamso da ma yimlan a wudu wa su don wazan amma an dade amdo da wuda nan nan fa ida da tana da down den kashara sai ya ilan za ya notuna lanza notin yo biya a wudu main na nabtin lefa irma ta wotoro martin ma nduwa nduwa na aso sai muko kaltiya nduso a wasu riya sandanan bai da nduso lotarin zaka kallo bana za su din amma nduso muko alamzan nafsu gwamnati ga yinsu da mamunjin basha na lefa da ta wotto yin ba
7: masha Allah ngila zoro ad karabka don ne kaltun foundation for peace futunabtin lefa Allah ngina lamara ita ga sin kuru saudi ne bana baye suka greza kwalza kirmaro ita ga sai na kashiro su ande fate zuna lotarin za su din suna hana mi karintu inda so ndin inda kan ge sai gozi
12: Kurabari
7: Todo maro first come ni kurabari krinu ina karo maudu ita ga tiyandi shima club baltare ne naptin lefa furo tukana ma adiranta na so hangal dia kalaci yana sha karab kasina na suro fato yesu adiyan gawo bana na sha lardado ne kurakura kindo zai ma fandi su adin gawa wuzna la abiso le sadin lamar ne lefa da dumziyal lotar zaro futu sazana ide karab karo ne zandiya ita ga tkel nimbeji center for social cohesion peace and empowerment na adi mahumen in dialogue ka kaltum foundation for peace kuntenin an dia gayo kurnoro ne first cream da shi ma dia gotinan karo Aisha Ali Indimi shi ma kaza da lado ne karabka human in dialogue burtudo ne center for humanitarian dialogue ka shuru suna amma sun yi na shafin DND san dia bana zan suna lotar zan san dia ko taron za ka wanza kil sai Allah bana na shanab telefai aro jamiro ita ga sai suna abisa abisa legal suro karabkan zai Allah sani ngoi suku bana da tin ma karabka kura kura ma baro waljina aisa da naptin lefa ada dumji
13: shi naptin lewa ya raba ma afima kalkallo lejin bai kasa da ayyeso aunum galwaye ma fafarjin naptin lewa da naptin karmai ya kosna ande jiri kirma karab kasuwar zauro kasarin de number 1 da awuye awwal da naptin lewa da ma na do ma kaza da lawa kirma women in dialogue kuro women peace forum sombe anda kakal zayal larda alaman na state land anda kalza har women peace forum ishi kulnya nan bi surongura imaro lenyen kace yallahi maro lenyen ibla fatan nan ganawa boza ya ja ngongongo de kamla ma intira
7: arin mashi wal surofato waja
13: mashi wal surofato ima ande surodun lo gayenne kuruk nasar kada ala yorochina buronna ada yero nozai la hakla duriya son zarin ngau yaktana ilan tada la cin ganjiyan kwa haushi fanja sumoin la rumina akasanyi de kam lama de intira de ngai lenye nyi mama ndaso so tada ndaso nlewa so ndia warbao ada tudu kam lama intira ada idien nabi akaraye shi majama mi wiyere tok dan ai so fato lan cijin nan kalbo fato de man nlewa da asunye de man dan au fanna manno ne min dan shadiya lan timin jiri sara ake ken ne fuso mitin so didia wande na ya zurobla ilan sanyando dinar an gai gai ro sori kam lama intira ada yi chama nada ka uga na su dia bobonyan fantuyan ai mabaya fitina ayyaba kan bosoro kirma nan mumiya buroya kirma ya magari ayita da andir na fuso da ma ande malatar ande manya manya ya kindaram kuye de no nyana awun de sanduna yuyen makin de so shawul de so kam laman de so yuyeya lenye kamun diak nguro ya yimlan awun de bara ja samnyen dai shi amdo karabka kura kura da har karabkan zare cin tuzunama sai ya bana zan de kadambe yimlan kalakil nyeya ande samnyana ka an zakil nyeya lenye diyen amdo fandin kirma gulzan sai ya karabka kura kura bana zan da
7: isa kirma bana do ne sandi kura kura da sadin ma di isa girtina lan gile adiye su kai na sha bana do duwi ada zam zina sau karabka so de banan zamu
13: da zama zamzana tai da zama zamzana karabka nguso kirma audo shiro developmental partner kul sanar sai ma kura kura ma ngos kura kura international donors sai rogul sai awara girzana larin kwason tada shin zance zida zailan audo girrada uya kurila amlade lafudda maro dalil dogar tadiye da saka auda futuma tana rosadin ba kalanza sorin ya auduro auda mazana made tartib da sadin ba da surodin kada amma amdo tartib da sadin da kada chagir taduro katab gade goza fun awngai nyima audo suka kwason kam so rushin zanci zada zai kuliyare da ya zaina kirmanan meru inda numtala da bawa wahala da bawa lenima kalal layelan amdu fomzan rumbawa buladiya din kirmado gana nala nilewa nilewa karyo har kamudin kwadin bana gwata lezan bana muna murada zana yo cha dai kwasoro mbiro wallono ma cha katab da falzan imma amzaro auda sadin da kalkallo sadin baro nzuliyo ya kalan wallono ma dai kata falzaya fun sai ya amda direct sarin sai sidiya dinna kace dinna ro cha kata da falzan gaima uya kuroi din kwason lardide jama'a mai duk ba kware ne lewa sawandana nasha riun zailan nasha kandaram zailan kwale nye ne loktur tarjiposati
7: kurun lefar awdo ne dumjin mamradatin aitir nilepa matin ari dumjin ku chatole ada sai ba sai lutar ndero
13: uya kuroi dinna dumta da shiro awdo kirma sustainability gulzan nare kirturo broadman yiko basha ha shi kammo are brike kayen mi gulondon zungana mi azan dia napcin chaya ya wada dumjin wa
7: broman pasal ne dumtiye da sati
13: yawa pasal dumtiye da kirturo broman sakayyo shiro ya kire banyi ro kullum shiro kayen mi mi gulondon zunde zuru napcin ma yaji amare lene shiro kin tanzuri ya kire ni
7: ade pliono ma kirma karabkan dole ne in dialogue na shana tin lepa bana sidin da kwa kirma ba she
13: ba am do sai ya lenye kilti auda dien sorma ko duk duno ba audi ishin bana kadro kin daram dina ye futu canji faltinare ni mai nono ma kam do chari unzun sutuliya audu falfal kullumiyai au bara kada sudin kun da utulum do sudin
7: ya broman bayan nadima sandi kura kura kawo gine rosadin ga wana kilsadu a wannan makuru sulhu jiri surafato ila au bi indi farati tabli misai duid madam monzu kla kla tudu namu kama pantu sanjo sulhu dio sorano go konwa awdo ne wuri lantulum kun doye ni
13: ar maradien ar maradien na karaye sai dai masai kalandelan kawala moto e biane dan fato riso na inguro en karauso dene so ar mara ai manye ko aso ndien imlan ha aro nam yaya na fallin nan gai mana tartifi mana dio sor ar maradien ko aso amma gone kamo yere bashir krauzuna
7: abison muradita kuruna nduso ila nduso sadia sandu nile fada afondo
13: ndedo awde sam zamzana da wanya amdo zamzana da duk nilewa gullume mukondu yeson ka kamandiya kalandiya kallo kwanyande arma sudo katab do gwamnati isa gayin mai yaka duye isa gayin malamande isa gayin jama mai okulan zai isa gayin shi na kirma malamar gulzan ne chairo kasar sakin amma gulle kullere mataki gota bare auda sudin ba to annan karo ne lewa gulzaya konsan duyeso dumtu mamanyar ma nozuna auda klan zun wajib sada bare shabiya gozu kalkallosir sawon be isha womtir
12: Allah ne fa da to
13: dai Allah ne lewa da to wande
12: Allah kuru mu yanzu karabka suna na dai dumzan ya kai ditidi
13: dumzan dumzan kirma karabka suna na da auda sayro dokaro ha lene kirma wu ya ishara kake urai sa miliyan miya choro findi choro masallo wungal tema karabka yero kawo fondin so mange so isa ganya ande makala ande lan dien kuru dimtir ma mangoro ada ile dikin sai soro kamba janum do kambe nyoro isu auda chiro lenum dimin nyiran non kam nam lotar nemin bana nan ba bulamya lardumya yo wande ada suku u ada de goko chaman ndalamni njilaw nyu na ro yakai har yim la lenge nguru la ande kana da shi kamudo shi ma awa mbe isul hudiya kataplan hadlina gulzan suro kace am indielan awaja au yakelan gwaja nan mu me zallam romin shin dui zauro cibu kala cibu asalinde ah ndu zauro au kokuwa kazin zauro det awadielan shi ma kazin yaw dai allan nan mu romia dai saya sulhu da shidibro nan hangan zigar na me sha nyet kemin sha nyet kemin shirin yacha gab suna da butojin nyet ke yada no ya ka kamar so ah wanda nya champion yero ko ngana surongoro adiyelan sulhu ayya so waja
12: nyimadimi
13: ah yanji mara ko ngana are ka undlenga kolji mandala woroshin ya ya aisha is ayo au ada iso manya lenge jama me woro yake kuru surodin riwa kalambe kadam goro tagmamin no wallo na ma kazuya andia au ya zamzana ro no nyawo kuru shin den chirum datudin andero apisoro shiye ba wande kam janya de wande tuma mara wanya de na lewa dum jara yana ma dai katap kalande gonyo a a andero bana da saudiya laido kalkal marin faida ciyo shima andero afdollo
12: gala harami kurintunde so aisha ali indimi kazai laro ne human in dialogue furtre center for humanitarian dialogue kankara kurbayin katta kindo zina hatta ande wanya kamanya samma so muskon yala naptin da faida karasina
14: kurabari
12: tawa dubaro first time da ne kurabari kanno ina karau modu da ne ita gatke indi shi makla naptin da fai balte ita gatin yan hangal da kalace ya kala karabka suna na so futu bana na shalar da kurakura so ndai ma na shafan dai an ga wawu zayalan abisol ya sadi lamadone naptin nefa ada dimtiyen futuni lefada matin larda brom sadi allan suro karab kado ne dunina andio bayin ita ga silent beji center for social cohesion peace and empowerment na ade mahumen in da local ade mahkal tum foundation for peace in kunteni harami karantu da so kwa naptin da ya sayo kwana sha karab kado ni center for social cohesion peace and empowerment gutin ma ado waltiyam fall down zanzandia itagat ke ndishma baba gana umar modu gongulon tenaso aile turam doni nile fara mate na shanzalan abiso abiso letri dimtinan karo la bana adi isu baro walzina lansandia karen za subsana tinle fa mana rukwallada jawo doni cinma au bin zande itagat ke allan gapsina bayin di da krenne no
4: ande chaman lirdala mayembe malim bimbe sharaye be aisombero so awa nilifa bayar wazana la sandi ma kisha amma ande sa kidar bidin yana da bro salakman am kura nguroi kaza dala nguroi blama la na amdun ngurulan sai ma nguru a gurin litimawo ya awa suro bonye awla shiro capacity building to community leaders gurin bayi sai ya sasirni sairo ilmu da nabtin nilifai kun barin futuro fatolan namuwi futuro kamaskima namuwi futuro maiya tunotuwi futuro biya nabtin nilifa kammanya aima kaziye barokin gatiye buroman ti zaro sasirti shima da ande klanjiya sai klan za suro andiro taksa satirsa shima da riye kan me koye furo cidaro dai ngawa awarin lena yadin sandi bulan baro ulono yayi sandi cira shima a sasan baro girza le sai yayi ande ife ande na tunne fa yar bare na dai kuma ande karabka zane nafti klan zai lirje ma national ngo gulzai ma ande shi aw shima adoptin gena kuma ro kla kingatien shilan kurson amsoro kla da man ita fayana klan nabtin nilifa ya lenyen kuma ro karaye sandidi bana karo auda kulliyen de kuma ro surorin karaye
12: to gile kirma ciraru ne bana ita ga tima ta nasmaro na shafan di ar karabka kadda ngawa uzana na shafan di Allah an karan za sabsale zaran ne karabka kurusuro fato ya lankarau ne dia bana za Allah lamar nabtin ne faida ita ga kuwe gile ari suka ciraru ngawa uzana
4: am gure am bulaye fato ya karaye am bulaye sama so klan nabtin nilifa ri kiri ya furo boye koye
14: yada awar kan baya misalo kuma ni faton nura aula sakuru am kuraye nura aula sakuru kulzana ngairo sayir bara waljaye awshuwar be yayi naptin dile boye chaman burnolan be tuma amdone aulaye nya pondoi ba alaye nura katarjo giro lono gima safin dinga ro kalan nimi yayi yo shirman kinga tena na walte dawin ishe kinga bari kinga dile boye bari ro ga yana da kamzu ko jaye ranye walte kalan jero yan nayi amla isa ajiro sakuru awbi amla inda isa kuna ajiro sarin nan karo den gairo kulle lenya kulzale zaya wai walte wanye kulle ngai ande buroman ande karakka ne karakka da lardi amlar gade isa ajiro aushima da

0: yam done daji a larafa biske baktina beji yam larafa gultina ma ade osasuna fato atlantico madrid kirelezi atlantico madrid de osasuna da diyawa falmabaro da kellono ade masa bila fato rc daji deportivo rolezi rc deportivo da falla falmabaro da kellono resin ciye fato barcelona rolezi barcelona de sha tulora indiaro da kelzina adema biske atlantico bilbao libentia biedo biske hapkatu daji kura adema biske gade rokonyen biske gade edien biske done serie a dar done italiero shelenye abiso bakatu ditinin sita bikaro sudunan ana done serie a den fama e fato komo rolezu komo de india falla rosha de kello do kura adema torino num kusoto roma e tumo roma de torino da india palma baro de kello no adema Udinese ci zafato Inter Milan rolezu Inter Milan de Udinese da daji uwa ya karo da kellano adema ngawo shedin adema goram gaskado ne kofa Italia shi embeji shi baktina imtalawa na done daji Jona daji Sutirola adema Jona de falla falma barok jo adema Fiorentina shi sha pisa Asia kuru Fiorentina da PCS da ya ka falma faro da kelzina kuru adema biske done daji kofa classification kofa confederation de la CAF mbe na done daji fata aspak klakalza fata di fata aspak da diyawa daji indiaro da kellono daji kuru adema harami karantu arasandima biske adone baktina ama kuru biske goram gaska falle baktina beji shidone goram gaska lardana sarai gananzi Europa League kimbotin madie shi biske da baktina daji biske gultina ma adu kate dara biske da bakatu imlarafa biske da bakatu na done daji biske kura baktina ma da ruyen na done Benfica chizipato AC Milan releze AC Milan da India falma baro da kellono Kuradema selje pato ba Leverkusen rolezi Leverkusen de she selje da India palma paro da kellano adema Olympiacos she kanasar India fallaro sirna katenzi sha Jagiellonia kuradema kuru Lyonne she daji Anderlecht India fallaro pato Anderlecht da kanasar suandina daji kuradema harami karantu adu sandima biski adone kura suro biske done goram gaska lardana sarai kin indime Europa likin botin ma baktina ma din kuro adema ngao adedin a tare bayan done kings cup ya dukuna daji biske done a bayan gi mbe na done Coventry City shi enum kosoto Aston Villa sumo Aston Villa de sha ya ka fallaro da kelzina kuro adema Brighton ne shi Manchester United release Manchester United da yaka indiaro da kelzina na done Everton na mkusoto Wolves ya sumo Wolves da daji falla falma paro da kelzina biske done falmbe Sheb United de sha Fleetwood Town na daji Fleetwood Town de she Sheb United da au Sheffield United da falla falma paro da kelzina adema adu sandima biske done baktina ama suro biske done baktina ma gultina ma adlan daji lenye biskiya gana a ruyan sonni ai kawudin to magana Aliyu Garba da ne suro a biskiya done bayan ga yana ma adronya ike tanas kuma ro biskiya done daji Kings Cup da Rumia Manchester United bika aiwa zumaro noti fansin yaka indiaro shajo kanasar clansin chawando angawo shedin daji lenye ruyan AC Milan shi Europa League fansin Benfica sha India falma baro shajo namnum rumia awotuma ti wakano kuma da jiri karabka done Manchester United kuma biske everybody ti ai jiri AC Milan so awodone sa ngawe sha so ndina sama turuna awala sadin
1: awa kuma ana sha shi Manchester lambaringa
0: na'am
1: nga wukan tanzai tai da za warab da ta walan solo kawicin zai mana zana bikin zare nan ga wai premier league sai man city a baksana da mai man city sai falla falma ba da kellano fanzalan kuma are mai shiro tara Man City ro Red Carson na be tin minti findi awlan fodino Red Carson na adam man sia de kalti watere citta karangala tara halan ade sia zo chono
0: nam
1: yo karo kutanza attidu mai leziilan da yakurungo karawa cup no takuri sia Brentford tak Brighton na klara
0: ade
1: attidu mai pes happen 2-0 watikene India palmoba wa team da de kelarado
0: ade
1: soro minti meun awlane awde shona sala ma comeback send
0: ade
1: team de serumbu otokurse ro chira
0: chira
1: yoda ngau kunta sori attire aywas aile Manchester asta yoku namu mi ashikuma Brighton de dike ngawe Premier League se a Chelsea baksana ma ade Chelsea se a ndiwo de kelaro isa de kelshi mara charamba ya do alias Chelsea de klanan kinasar dewa ya kalan zuci wono yoda Manchester a awala sai ya zuccin no a coach zarmao dan bika bunet man sai ro official la zarma ya nafsa zanne zana gile aile wajin no Manchester dan gawo man awajiri a dai wa zai durian za falla India sai ma sai ro awala wai sudin sa sa salam zana so yembe dai adaman gawo league di dat karan zana sa gawo yin awaya lale asalin do guru kuma isana de
0: awala ga da fayda
1: aha faydan sai azukcin so gindi esku amma kamar wannan sana aile sadin loran mazenno kamar godon kashara a coach zan masalam zenno a drian zan mazar sarayno ayinza aisha ngoyano ata
0: amma kuro kinyi kuro men susu done au penalty done kuma Manchester City ro sad susu Manchester United ro kwalzana ma da nyima ma penalty da yimina
1: bike Manchester City Manchester United ta
0: ade
1: bol de halan ne zuna mada
0: ade
1: yo awa bike loktu baktana din awa leza VAR va sorna kala bike ro offside la offside gi gashi taro bike shimara chaida e bike re setnar awede na soro bike la priya de sorna de duriya de na Man City bolla leza itarashi Manchester ya bolla lezana som kanzarin maranga yi sadna sa lafire bol shimara chaino be da yakuru cinga ne bikerin cizana da man wato mawazilan da yakuru chai baro VAR de FIFA mai sulu wato kurun Manchester kan ricina bol de yana sadna da bol offside sulu kare sai wacce lawai da zaman munjin baya bayo wasanna da susuni so min ya kwai mai sona na chanya kai mi sona chai so kan ri sanna Manchester United duro kala bika shima da yin talti de na sa so kan ri sanna amma kamar ro Eiffel jiri sanna ma munjin ba bika ba 0.0 sanna res kuma wanzu bika shima da kala sai amma ba kan asar ba zan magwazan upside
0: nam ni kuma Manchester United da zai kuma da AC Milan do
1: okay bika AC Milan ma
0: ban pika shazo na fanzin India palma baro kuma da a wala sadin la a won gawe a o am done ngawana kan tanzaro sad a o sadina ngawe sa ngawe shida sai ya gaba dizila ai nono ma sa ngawe da am done ngawana kal karabka AC Milan ro sarna mar tumasa kana Champions League boxen kuma da
1: yo
0: ismo onzi ro wallono
1: yo a wade na sai kuma AC Milan sai astana da bika ngawe da tukarin zaran a waya ilali asadin yo kuma loktu league bakin nan bike sawa ya bakin nan bi awa coach dey na Manchester salam zinar amorim shimara shimaro isu
0: ade
1: bike dey na sawa ya bakin mai katarin anjas ya bike banyana wambe sai ya yakka halma ba da kellena da ya kuri bike falla inda ya kan asar ba sannan bi bike nan sawa ya da bike na bari yato yo da bike dey na sai ya kuma Manchester bak sanan bi har AC Milan da Manchester Zinma ga kan tawan zai ta kwami sai solo mana sana aimin coach ande masha salame lejia ta kur adman fanzan lenye da kur anja zo ne a da yatire ga kan ta masa ta taida za mana tana kala washe mai amma sonia kal da alamaram da na auya lalaya sadin ne AC Milan da sorindo da kur ngobbi kene na kuma wefa idan ta bar ban fikare isu fanzan sai da killon a washe mara alai ruwa a jaffa dai nan ga kunta zan biro lonin yayi dike shi ma da wani duron za ko ne rawaljin jamban fikare sai ya amkalan zai
0: masha Allah kuru ade ma harami karantu da jibiskedo ne a goram gaska lar Nigeria ya kura na Nigerian professional football league no tana mashe baktina bika biske fal baktina na done Rivers United ta kura de ma warrior ops na done warrior ops de da jik nasar ba su da wato Rivers United da Rivers United da sha India Palma Barojo tuma ngana da jizol mana da kanyen aye ke mun da awo amorin ne karab karo ne Manchester United din sudana da walt karab karo ne AC Milan din sudin la tumalan aye kurongawo ade din aye Manchester ke mun da harami karuntu da jizol mana nan diro kanyen wane mare nan da ka awo done Claden Boyengo imbe juro wallo no ma club iskado ne baktana madilan zawla done ande abonu ma da san di ma super uskupal Dewa lar pal usku pal dewa araske super, aw super pal u dewa indi super lar araske dewa in andia bonui bonui daji zawaladone indi gultina ma adla nandi adia bonui daji lenye zolman aida go tabarinya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.
0: Uja kenchero paraskaram dekelero.
2: Ngala uja kenchero. Alaji kanda wakin kana sumuro banjikwa bolia wakil karam kana dewa karutuwe.
0: Ngala zoro alaikala nya karinya tumangana boyan done itagatuna ma dafa nan mangi
2: dan mazo nan ngana kamar nan ngana nya karinya ali garma ya roshe kan shiro gunguna
0: lale
2: masha Allah ngala zoro kla Manchester United ta AC Milan nay manam
0: ade
2: a Manchester United de chama na ade burban gunyana a pima stadium ba burban aina kara gullimiya burban koci zada salam zade zina man koci ngala sauni koci dai sauna ba da koci record ta ga ina ka dura ai mata ma sarin ba kurdu ni gare masala shin za kulti ya tsala zana mai bar musulman premier bari zana ma premier ba sai ya zauna do isuku isu world cup chai bar world cup kurzon isa Manchester City world cup ya fanda man kurzu ne oro Manchester City sai ya fanda kan bude sai ma kana gara sai ba bulo da Manchester City ro red card sanare sai putu tarci ba dike da dike da dike da kan bu ma sai lan kara da kurzu chai bar world cup lawar wanda isa ma
0: sai idima Manchester City mai gol ki kuma kana
2: dan kana sarcilo alaikala ndo ndo kaza da da ne
0: Manchester United do
2: Manchester United
0: kaza da da kaza da da Manchester United do Manchester United kaza da la record ba Saudi
2: Manchester United da burman record a di burman record la ngala ma sa tulan siri gulgo
0: uta record kwata kwata bange gullam je karako
2: a ade bi burman record la ngala ma siri a wala ina ya siri walta kurko ki ari chodo ko ci zani turma re duza kurko walta ko ci zari chodo a ke zuka burman a wala ingala sai ma burman ba chaman a ke burman mana yana
0: yo kuma ko ci zado ne zuza a duza ngoye kuma AC Milanin aye turum AC Milan din awala yayi laliya sidinna
2: yin shahar mare awala yayi laliya kulle zina burman aina gar gulliya sai ni za dike sa so abakana nan Manchester ma zuna yo so wadi na karu awala yayi laliya kulle yi kaman bold look to lan halu sidin
0: amma go bika kana sar clan so ndana dia europa league
2: bika boni bika no wala rukuna dike ne bika clan so ndana kana sar ndana amma duno zambe alamaram duno ai ndei bikar ma dia bolta ya wazo na alamaram duno ai ndei dike duno kuna ai
0: ngala zaura da zanyiro askrin yana alaikalla lokto gonum ande abonum kurade ma nye bayanum da dima to mangana loktun da de ganale zina sana da kan awol me so ne ai da ji azawal ada gonyen assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: usha kin shiro faraskaram da kelerun dumana jin da nan da abonum
3: ngala balari umar habib gora gambore wajil karko da karantuye
0: ngala umar habib nya karinya to mangana bayan na fanuma
3: ngala sawa ya lugarbar washa kandera gona na futi kila sa nasha kila sa dian kalaksa
0: aminia masha Allah nyi kam Real Madrid ki ya nya karinya
3: andia elte ya gana lada ya baparam gana nga wa mianfara nyana
0: ade ama asadi ndia wada ade edema
3: wala asadi ndia maala rena
0: naik nasar pandu yudo karundo kamgataro
3: wallahi tallahi kuma wannan ri ngana da biya falle ma kwaye
0: darariyam Barcelona rariyam
3: ha biyan gudiya ambe kuma sai ri ngana sun zata kin ba
0: yo
3: walga na zai ba tulurso awalau sai na ri biya shi riga da yasu ya ba ngawo man manan ngana biya da ande ma duri kana di gono a kuma ra shi kuma shi a Barcelona har bol wusa tulurso zuin amma har ya biya da ya kala kille banya ruke do timin rodduno a gunjin are gulun nan gawo man
0: ngala sa ngawo e tangin ma a wado ne nye gulluma da amma da rike duka na goza alamaram ku na sanin be ni ma ngo ku ye gulluma a wadin goze kana da yawa da
3: ye ba ali ruma nan ma anda elce har ma bondi ai ma ba da fesa bimbe le zai sanar ruma ya
0: yo amma karun da kam gata da
3: yau kamboso bol da karo kamti ya hannan yanda ba su nana zuyin karo kamta ne yanda ya zuyin kamboso
0: ada yama dunon da kozana da ya kozana
3: ya kurungo taranda ya sulin bai miliyan miyan fide ne yu ya kudai na kuma sha ya kina anda ilce a roma ya bollo ne kutu zauro banna din na sha binu shi shiru yana ma dai diskar no
0: diamond ya ngila zoro da zinyiro askari yana tumangana a sana lokton da sana da kan awol me da ba isna la zai harami karantu tumangila be ji tamtam faraskaram done a dake leda fa nu ina done kwana tundo ya sofule ada kirin yashia da ji faraskaram done a dake leda gonya kunyan

0: Glazoro harami karuntu wanda kan jase nan da gozi faras karamdo ne da kelle kruna karanda rasan mita piskos kunu da waran tuman yelan beji tamtam fulai adiya gonuwa da jikwa a sanan da fuyero konyen amma sanan da kin a sanan da fuyero a bayin done kin indi me ita gatina madalan na done a zawal mana nan diro kanyen tanas kuma rokala a jiri a da kelma done surongure raksa karabka done gadero lejin bawo kanza kwalzu gadero lejin bawo hatta sai kaza da lanze nojia ngao kaza da lanze die nozinen sai karabka done daji naptuke lanze da kelu krebor ne club owners association in notnama sai nozia do daji shi da kelma da karabka da kelle gadero lejin aye jiri katab au tartibrin kudo ade watu yero lamar done naptunile pae kambajin kate chitiburime ya kurade ma karabka da kele nguru wa gade gade suro bula au kreber nwe adilan zol mana da nandiro kanyan zola de sendima super usku pal deo lar pal usku pal deo araske super au super lar super fal o deo indi super lar araske deo yin ande abonwe adema da jile ilenye zol mana da gwenyen assalamu alaikum
1: alaikum salam bale alimari
0: no kale wasale alhamdulillah ndo mana tinda nanda boni min paraskaram de kellen
1: rawa gana umar yowa abu adu garba da wuce kinge wannan
2: lale
0: na'am
1: kala da kale wan kino an dida ugu ce ba san ma ba mana
0: ngala zoro rawa gana umar a tuma gana a wala gulte yambe yange karako ason ne ngala nyiro askrin yana assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: angila zoro tumangana umar habib kula zolin
3: ah da ya gulte mbe gudu
0: na'am da zinya karinyan umar habib
3: ah shi mura hawalin na sharal ya bol kama jirin gura gura bakai zoro kala kul suriya ga sojin
0: hade
3: ah yo amma dole kama shi ale garba na sha kama bai na sunan kore falle mbe
0: na'am nya karinyan
3: ah bayo wane shi chairman a gura ne shi chairman a kulta bol bakai ma kala kul dama aye kuma ta lanin ga jiri a nyala an ga bencin kwace me ganazu awun ga yawala nya awala wosa zai da yawa ande kuma haro na sha bollo ne kuma suron gura gura ya rik na sha lar gare wunyan ma kambiyun da dunun da yako zuna kare ne da gana harin kwace nya bencin ganazu awun yoro da na kalla fi zai gran ma da ile nan bangura gadar sunon gwanum da nimin la arabia kana da gwanum nan mumin
0: tumangana shi ma kuma stream ba mu wanjin ba sanar da tumangana amma so ne ko ruma da Allah sai da walti kaladin bayan na kamin rosu
3: da ku mu wajin wallan ma da kana da yara walti shaman shi shaman su robolle nan sai kura maksalar daga dai ma suran kana da gozana da kam kin ga mu amdo ne kuma shi coach da gamiya insha Allah bollin shi maka nazar amma kana da ba gulle ma tuma ai banka nazar fandin ba
0: jire
3: ngala da yala kala akal zikira asalin shi no
0: amin ya rabbal alamin aliyu garba tuma gana korodo awfal a kaladin bayan gana ladin ma koroda da ma shi ma korodo ne uye da sandi karantu so duro kolngana utanas kumar oyeko a ngozo la andi abozana do kamgata awdo ne gulngana da shima mo wanzu da kelmaye sunonzu gozu karabka nza kolzu karabka gadero lejin bawo sai karabka do ne a naptukilanze aw kala kille da kello kreborne club owners association notuna mada nojia kuru kaza da la karabka num do ne karabka da kwallimin made sai nojia
2: ade
0: kawo karabka da kwallimin duro ade tumangana shi ma koro umar habib edo kuro kladin bayan na dimma ye asutuna ye gozo wallahi an da bozuna assalamu alaikum na musha kin shiro paraskaram da kelero duma na jinda nan da boni min mustafa dan buarote
2: lale
0: ngila nya ushe
4: awa samma ba mana yan da kuma kimum la jana la awo le go na ma ai kar ka shima ta
0: na'am ah shi ka shi ta mangana wakil karabka done club owners ya dage amma alai sidiya jiri awa adian sandiya donye isa andero bayan nasadin alai sidiya anda gamiro wallo no ma ngila zoro daji Mustafa Nguro Dambuaro tenyiro askrinyana tumangana koronyila falmbe uye nyiro ikiara kena ama jamiso ye bozen kwa leka anza aburahawalin panyodo ta mangana ka an zama faida wa kulaka ke din. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ndar da kilewa.
2: Ablo kilewa.
0: Kilewa sai alhamdulillah. Ade ushe ushe nduma na jinta nan da boni min.
2: Ali garwa randa to kilewa gurnina.
5: Dale.
2: A wala fa tutuna da jiri diri balo lungu lungu lan biye sai register ba sai dia am sai ngala sai an zai san da yiku duna da.
0: Ade.
2: Sai ma ari wuru sori yiki. Iri sai ma ari kim sakka soro. Kuran zan diri ala bara soro ban sora gana la asu zana san da yiki.
0: Na.
2: Iki ma ala sori sai da soro kon tukan akan kilza kilza so turu sai ye. Saadu club laro saro za gana la training sai ya sanin ba ari.
0: Na.
2: Dari tinna tumangana gana paludu zauran gozai no wajin soro player.
0: Naam glazoro
2: ndari da sadu soro
0: glazoro
2: arma utori
0: glazoro nyoro askrnyana daji a lokta gonum bonum adema bayinum da himayen daji tumangana zol mana adrina laronyan habib awo aliu garba tumangana koronzuru fanuma
5: tangana
0: daji dane kan zirin badinyo wane mare kladin awala gana tembe jirolo no ma
5: adai
0: naam
5: yewo kuma putu bayinin sidna ide
0: kuma
5: timare na zobi zumi ya guldana mare mon zumai nyano zembo se kilam ben gimiya
0: ade
5: chiklam ben tide lenim club on the register do rishima lokto register dimiya dai bikela tonomila kobla sunam suluya.

0: Kala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh karantu da wato da zo to suro so an da karantu ro kuma mai ala da fella fara scrum toni ndukla wero suruna da rasun kalami ta fesko uskunno da wa fella zai fe melan fara scrum ad ma wasalan doctor ade ka kallan nan diro ishin da ji karantu ada ta ite sura fara scrum da lan ku su to an din beji an jum da haure da lan suro ku su to an din ma wai da lan be
1: wa musta patiyani
2: kuma baba gana mai dori
1: muhammad kamsulum
3: almata mala amare bala bin gawara
0: ngila uso paraskram doro kinshero paraskram doni ndukla bi ada ada tayde korwa beji sandi kusutande isan jumdi hawra doro ptana da ali mamal mandia burni ablaide ha etoni andia lokto anan kirnze mada sai a rokoro zafsen ma ale ma kuru sandi am patulan da suna maso da ya koron zaya sakin ta ji kuru a da ta ide kuru a da doni na dan sandiro dor nyana ma dia inda su yayi ta musa sen kuduro koron da falfal da sandi men luko yakin da ci ala yi sidi a su ro faras kam da ku yi dilan za hanyen da ji lokto ban na faro su ro faras kam da duro gayen a kambura min cinye lawo filan cinye la kambura mangla
1: kambura mangla
4: ba kambura mangla ba ba amma kambo filade kuma wasin ya da ya
2: kambura mangla
0: ba ba sa dawulai kambura min ko zgam no sana
4: ne da ngala wuran ba dimi ma da kai bure mai inde
0: kai bure mai inde ano ai ngala a koronde ade ta ji inda ndero zamne ba gare ma tore shi mu koroda suku ndawuro mana da ta maturo zuma ta ndawuro
4: ndawuro ara ho gare ba
0: a arba bi adana funzu bi ya ba funzu da ma kwan manye ta maturo zuma bi ta maturo zuma manye
4: ndawuro wai notin ya tu ndawuro kuwa kamar zai ni rai
0: ai amma wannan episode din bin ai no am so dido
4: bai ya ndawuro ma ya nda bula ikram
0: yawa
2: ndawuro ma gana chariyo sare
0: dzamu ma ya kayelo
2: ndawuro ma
0: gana chariyo sare ndawuro wona gana chariyo
4: ndawuro yin ndawuro da yinga yakul
0: baba za ji je
2: ndawuro ndawuro gana chariyo ja arima
0: ndawuro gana chariyo sare arima kamilo arima ade ade ade shuma adishuma zawo don dauro gana

0: Chatted us earlier. Toro. Dai, cosa tu ne fai per lo scrum di Lanzabzola? Ai so.
1: Baba gana
0: mai duri. Ngai din cin tunun ko wonin fayan mare.
1: Adeda.
0: Ah, ga baba gana.
1: Na fa link re.
0: Mai duri.
1: Awa da turin yo.
0: Adeda jire.
1: Adeda.
0: Ngila koro ba masa ya konun zamu ma. Dai da kanin gumu me kin da men jin.
1: Nam. Da kin tilo ne sa.
0: Kin tilo me za sana.
1: Kin di.
0: Kin di me ya.
1: Lengawo mai shin ya gake.
0: Da shi ayo koro bagre mai irma ngiriro la kin tauro da kin nono
1: ngiriro la kin tauro da kin nono kashin goro shin mun kura kura sa
0: wuce kamila za mu ba ga da mai duri alama ba kware
2: dorti
0: kero
1: haura
0: ya balwa da tare ji ba shiru ruwa ruwa ya tare ji
1: kuno lili kuno da mai duri sana wai Allah am gunya kirin da
0: yawa
1: dan nan ga wadin tsoro ki lili mun ji radio kirin
0: a do
1: na sala in killa da duri sama wa nan gara ka
0: dori mungula tai da zubare ga kore da duk zan gudum zamu ma riro la kin tauro da kin nono kashin goro shim kura kura za da tawad marza ma yak kamilo fande ma alama ma kuwa da kala raisi da wuri zube shi ma kusoto ya farmata ya bozu bi ma bi kai lesna eh she kusoto ziya ayi dai nduro ko en
2: ma yo kamsalim
0: kamsalim
2: kan ya kamilo
0: aya wanda kirkwata le ne ingila dai koron da inda shi ya zaftu ta mutulum da shi mata ganga ka kaje da yono
2: zani me ya kartin
0: alai ri gonu ma do kakalota mi ganga ka kaje da
2: ganga ka kaje da ngiri zantin ba
0: ngiri zantin bai adi ma do shi ya kuru kakalota mi
2: bulayim saudi ai kana
0: saudi ai nurocho
2: ni da maro
0: ya
2: kamsa kana roda
0: dai gala dai yawa numa kamsa masu mako kwaljin
2: ya faltar kana
0: ganga kakade da
3: ganga kakade ya na mure gutu kan zurma ne a sun wala garin dai mun fara ganga kakade ne ka cinye shi dai
2: gala ma wasa
3: ganga kakade
0: ba ma sanda
2: ganga kakade har
3: san ja ta wata
2: kan no su sai ma kakade
0: Leiru gonuma je zamu mai duri ai
1: ganga kakari atu
0: eh
1: wudi ai wanda kori inji akorin zanimi adairo
0: inji akorin wai zanimi she zamu tai
2: har karatu ya karatu ko leo
0: har karatu
1: ngela a
3: wanda har monjo
0: ganga kakari dur
3: zata yin ya
0: zata dai bai do tawi biya da ya fal mata
3: na'am
0: karim jin
3: da kan diyo me sha
0: kan diyo me ngira kuro ne kan diyo me ade ngai suru mana ya solan mana tinuna kurmai dalle ngai bultin ai fortu mana diyo
3: kurmai dalle
0: ya fal mata mala amode buda buren gaura
3: la
0: moñe guñe
3: kurmai dalle
0: ngai bultin mare jojo ay furtu
3: kurmai dalle kala ka kai na cirin ba
0: kala ka kai na cirin ba ngala amma tami nan dai da tami furtin zurin mana da ayen fat furtu mana dai da ay furtu mana dai yo nyari be furtu shiro mana tin ma
3: kurmai dalle kurmai dalle ara kwaljin buks kala ka mun zaira lapse
0: yo
3: da
0: ba shi
3: ya ka shi ya ka shi ne a da shi ne da pulzu
0: na zure na kamar hora su kana
1: legend
0: a kala roga ai shi sun kawo mu zame da shi zure
3: a shi sun kawo mu
1: yo shi zure na
3: legend a
1: kawo kawo
0: kai ya mai mai mare a tabi argiya war furtu di argiya wa da rasa da wallahi da Allah ba kamsa da
2: ya masa noto ne da
0: wai duk lare da rama da zai shina
2: dali har
0: kutu ne da ba maza a wani asarin nan bai
2: da maza wuri buli sun duk duma no
0: yo
2: buli sun duk da kawo
3: tamsu
0: ai war dai
2: ai mano so buli sun duk duma na shi ma kaskarin sukuru ko shek
4: kushe kam gato wono
0: dingila tamzo ya burisunu ke mana da meji mare da amma legon mada da tan wayna da ne ya so da
3: kuma tan mana da samun fanya
0: burtizano no kam dai su kina je dai da ba ka rai mai gozenlan dal mai rogwada dal mai rogwada dai sajiro le no rotam su burisunu dukdu da du mano kudo sono le da karan bune mada saudo choda sai dai mai wata wanda sai gaina cha buron sha kuno za mare sha duno ganami kirmai duno za kakal su buron sai rob buri sunduk du mazu da sai yaro a bune fallman da sha sa ya da wazu sono bune man sha silda no wazu shi bune mai yono wano ashi
3: tosu
0: tala tala allo dai kirmai do ingrizanti baro dai kirmai da lenge gultin nono shi mai bune bune falle
2: mai
0: halka wasu bai kuma
3: kirmai
1: da lese are are mutun zo ajire ngiri ngiri zana shi da lo so sandi nan karo wanda lawa ja Share sandi ingul zai nan ka shi show wata ai ka wani man shi biya nodo
0: a muran zai
1: karon zai nodo
0: shi tamzo mai muran
1: zai ka da ali
0: tamzo bududa sakar
1: zai bare kirmai yaso sandi in ba su suna amma tamzo zai ya karar
0: lokacin gore ja zai ya furtin zo gidas kuje da dio gobdani ndukulawe
3: da ras kata
0: zan la mita fiskos kun wa fil la fe min an kor fa le dio zamnyo na mare dalle ne tsunan wulti ya fara skram da goye goye

0: Kanya kene da gulu
1: kan wume kan ya kame da ganga kakari e dono
0: hangalin zane
1: hangalin zane ngala nye zawal gwan ma do kakalo hondi
0: hangala da kan wume na yon
1: am son gi ayono
0: wadanya ngudi e tazi
1: ah de gwan ma tali
0: goro ne kasar
1: yo korom da ge
0: ngala ba na mai duriyar haje kuma kokoto
1: ngala ba na mai duriyar jafanje
0: ngala kanure ya kusa ta nan mono
2: na'am
0: kanure ya kusa ta nan mono
2: kuskusa salim
0: ah
2: kuskusa salim kuskusa salim mata kai ba mar koro mar lejin ni shin kala
0: ya falma ta mala mo da rai tana dai
2: yo da ya halta randa ha yari yan ya zafta
0: Ngela kwande shi kuma na kado ne kuma nan da ko biskara ngirma ngirme tiro ramar filin su kwata ma dai yo shi da Quran dai shi yanzu idin di sari tin shi tuna ndawa na ta kuma dai
1: da shi kuma samnoram
0: dai tin nan zindawo
1: ada ko romro
0: anin dai
1: yo
0: kitchen dai anmen dai ina zindawo
1: atinan dien ma
0: dan gala da ko ai bana ba mai dure da marhaji
1: am mai dure da nojin ba shi
2: gala ba Umar jina an zadiyo
0: sai sami
1: yo kam ma fone na yi
0: Allah ta mala mai ne ra haji
3: jina an zara
0: ka a ta
4: Umar Habib jina an zo uwa Umar Habib uwa kuzina
0: na'am
4: uwa
0: sani
4: ya dan da ya an min fal hoten diginya
0: ya abaya mawar kan film
4: na'am
0: ya sabbi di wujin ma dan dawo
4: ya kun
0: tama ya sakan wujin ma dawo sabbi ne ne
4: cinna falda
3: fal qur'an mana
4: korgi
3: inde
0: sabbi di wujin de
4: ah
1: ma
4: dan da wujin du falle
3: ya
0: Naam
4: fal wujin
0: ah sabbi indi wujin anan me ma dai
4: indi yo indi ma dai
3: wujin Umar Habib Umar Habib wa karni miya
0: na
3: ya san machi na zusku
4: ah dio
0: san machi na zusku
3: ah wuzi
0: ah sabbi
3: yo sibi ne indi ra
1: san Umar Habib
3: ando
2: andero tame ba ma dai
0: wala zan gera
1: yo sabbi
2: andero
0: yon gala da sai kuma ma kan su ne sai di wujin ma har ya tsuna ade ai
3: ade
0: yo da sai don ne kuma an ne sai di wujin ma har indi
3: indi
1: u fa ne na
0: yawa da in gawa su don ne kuma an ne ma kuma shi
3: kwata
0: shi a gawa da
3: wujin
0: ma har
3: mukun wujin din
0: a ne bin sai wujin ma har ya tsuna kullun zana kuma an ji sai din
4: tulur
0: yawa ade
1: ara cinan zo
3: ah dun da ga barusku ga guran
2: ngala ba ma
1: ngira asko yana jiro
0: ngala ma ya fi
2: yana adi adi
3: nan da baraka
1: ngala usu ngobor hot botu dare goyen assalamu alaikum salam de bure wa alaikum salam
5: assalamu alaikum
1: nam
5: na tunda kiyo
1: kalewa
5: wa sida
1: alhamdulillah
5: baraka
1: nam dukala dole
5: o ma na ogra la ambore
1: ya ina
5: Yamina
1: Lambore, Engela Yakarinian. Nam
5: Corombia?
1: Can be, make him in the end day. What kind of Colena and Beji can yak me ganga cacade, do you know? Give me a 13. Give
2: me a 13.
1: The Amson Giaoro.
5: Amsan
1: dia yo wannan yango da ce zai ya tabi
2: kasar umgala
1: ya bina kasar jima gare la nyiro kanye
5: ya na karno gana butula
1: ngum me da nyiro yen da kina ra kime nyiro

0: Gila, wishe ka sigo amache ti mai kaka. Da ku akuru patoro ishen. Ndulan chinye no. Ya fa notan ba mu sanna wata chinye. Ba mu sanna.
1: Da fare mu yoro kan miyo mishe.
0: Kana tuntura le ni.
2: Kana fur me silinde. Da jira.
0: Nin ga su luna ga ma bika kala bi a chono.
3: Ma bika kala tida ya maskala yele.
0: Ngira kin miyo je she kuro umar hayu suku. Shimtitin zaro.
3: Ushi.
0: Da mishi di kura baran show bur umar show dr abubakar ibn umar garbe hala min al-kalimi ade cinan zinda won
1: mashidi kura shawreda
0: mashidi kura shawreda
1: cinda mashidi garamda
0: a
1: ya mashidi garamar
0: na
1: baran gainde surunda da
0: awai hada da ya cinna doni mashidi do ndibkata din
1: ci mashidi ndibkata
0: a
1: cinna ci mashidi ndibkata are cinna
0: garamda mashidi do
1: mashidi are
0: tamne da ba masa ni akam da ublai sha shimti tin zaro chon ya fa mata ya mai
1: garam bi menti lon
0: menti lon tami
1: dai menti
0: zarmu ma
1: me ne ka
0: ari tamu mari ba masa tamu mana ari tabi ari tamu man tabi
1: girnum le ne
0: ari tamu man tabi ndani ba ban mai duri ma samjin ba masa ya ango
3: ba masa ya samde
0: ajo
4: ajo makala
3: wara korogo ko
0: ara ka kozna
3: kozna
1: ara ka kozna
0: kamsil
2: nam
0: nan
2: cinna usku
0: usku a usku yi
3: to no
4: lar
0: ya wala wani sai liam
4: lar
2: lar
0: lar
2: bulaye
0: bul akol yam sai zabza
1: miyon kalafuna
0: miyon kalafuna aba ba sai miyon kalafuna
1: miyon kalafuna
3: kamla gazar zariya
0: kamla ne zabza da som zai
2: cinna me
0: am shor no sai so labia le zabza zabza
2: cinna
0: me din mai tabi
3: da ba umar habib
0: bu umar habib gibi akol am shor no sai zabza le za kamla kasa da biya so su ne zabza sha shim titiza
1: un makra re
0: yo ayo da zanne le yo
1: me lu ko un
0: ah tabi gira mashallah fura ko yes
3: aje makala
0: kalyama bara mai duri
3: na malang
0: kin dawe
3: da kin diyo me biya
0: kin diyo me zamne na
3: sokwa ko
2: me
3: nam da kin usku me she
0: kin usku me yo shadi zande kace kam diela
3: nam
0: dai suru kam masalan inglaro di mbe mare dai yono kam deono kam layono yanglaro di ro koronum yettkina no shiro awla kalaksina mbe yono abi shiro kalaksu
3: yo ya gol zero
0: yanglaro di
3: yanglaro
0: di yono koronum yettkina ona
3: wayon
0: mm
3: ko korind ngududu mari marinzo
0: kai baba baba bara mai duriya so dorti zinabe au muridu ma au tap tama ngududu ma marinyo kabilo ah ngududu ma marinyo no shai nyari ngo shate
3: are shado awa zanare shi chaman glaro diri de karon zindo koro diro awa kutusna koro har chetoma shi koro chaman ji se ya leifate
0: yo
3: jesus mazuzin man nyoro da zimbao
0: yo
3: awa sha gnam kudumaso awa laso shi takchim ba biada ba nji are so ndu cha shi
0: shi chulo muradam du kursu dimba yo ati nyi shi
3: koro wallo na daji
0: yo Allo shi shi man gudu do mari zo do
3: shi kuma hoto ngana rin babunu kan mari koron zari manum kudina
0: yo
3: ale englaro diri sana la
0: da manum kudimi
3: sari koron zari
0: kudimi manum kudimi manum kudimi
3: manum kudimi
0: kam selum
2: nam kullar
0: kullar mi anje dai shi zande kote da bandiela da ya dero mana de pipir ni mino ya wane so ajaba wono ad shi daba falde kamel legendma shin zuro kanam chi zudo gojin nu ad daba yi daba kaman zuro gulzo
2: bulta kriya
0: bulta kriya nduka kaman zuro gulzo
4: Bultu
0: kiri ro gulzu. Isin jim tum tubadi zina rumiyan ka uwa nji kusuye fandimiyai ka fa ka uwa nji kusuye fandimiyai da yukuru se ka fiwa adun gude yon
4: duji duji
0: ya wata tamin gude
3: ya ya ya
0: adun gude gude adun That's a zoom mover. Ah, Tai.
1: You want to have a no one?
0: Good letter now, okay?
1: Ah, it's a
3: guy. Yeah, yeah, yeah, yeah,
0: yeah, yeah, yeah, yeah,
3: yeah,
0: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
4: nguro
0: de normal aro
2: nguro
0: de normal ni
2: nguro de normal
4: ni
2: nguro de normal ni nguro
1: de normal ni nguro de normal
0: ni nguro de normal ni nguro de normal ni nguro de normal ni
4: nguro
1: de normal ni nguro de normal ni nguro de normal ni nguro de normal ni
0: nguro de normal ni
1: nguro de normal ni nguro
0: de normal ni nguro Bama zanya za kwaldira. Ah nya bi zu kwaldira. Ya. Ngira. Dai ai kurga de gabsu wote ba masa yarwa wote.
1: Are.
0: Kinda ka kamilo fanyu ya? Nam.
1: Kinda mi gabso.
0: Koronde gabsu na ngo koronde kin men din me be.
1: Da ro din mi she.
0: Men ya kin me be.
1: Ba din mi horshe.
0: Din me ya? Men din me ade. Da mana da shi yayi ta moto duma maza kunjo duono ha ha yayono ta motron din bai Muhammad kunjo du ha ha yayono
1: ha ha yayi
0: ha ha yayi
1: kunjo du ha yayi ba kunjo buroi ma gore
0: buroi ma da kakalata mi
1: kunjo du ha ha yayi ba buron nati
0: buron na tie awlaade e man man azindo manar ka kallo Muhammad Bukar main tari ko manan mamre wurma asali ndo pandike ro
1: ko ha ha ya buron ala nim zalin gaiya buron na tie ma
0: buron na tie ma e mana do do putu cine e de ruzamu mm
1: Captain
0: Yasa Captain Yasa
1: ni ya bare ma
0: Captain Yasa
2: au ha da kudo fango ko kunjo kin taw tulure din kunjo
0: yawa
4: ha
0: ha
4: da
0: shirin ha ha da ngai futu gulduna ngura anga yawa adamu ngai gulden
2: ha kai da magoni
0: yo yo yo bata mi ha kai ma da magoni ai
2: haka da haka so jira so medra so samman be suro su dewa
0: suro su dewa su le bure yo no
2: su le bure
0: ah su le bure yo no arwa guzu su le bure be haka gun tin no no
1: da ba wono wono gimna shi ma kai sha kai sha kin
0: wa ma lare kai ya kin da ta biyo
1: ndi ta kin ai
0: ya wallu kole da ba ba sa kolli
1: ta ba ndi she
0: ya ngala kolli ma ngala
1: da wa taro ne mu mo kuna
0: Ab Amanda Malad Lagos na Mariba Masade Burei un agone dugul la maero su silewe disikiyo
1: Are
0: da ko le shuron didi
4: e
0: wora ni fandriyo e ne ne da
1: wona ni ga shoma tiyari nya moye
0: ba da mai duri
3: alangura
0: ba da mai duri kinda mai je
3: ora da wasan da zo ga
0: kin miyan ya kime me
3: na
0: mi tulur me me
3: da tulur di she
0: Shey Muhammad Bakar mai mai tare da musu kan. Kalu da warai duno. Di Europa ne min kartiya mana da ta motrom zan biye ta motrom zan majinu.
3: Kalu da warai.
0: Di Europa ne
3: min kartiya.
0: Ta motrom zan biye yono. Ba Muhammad Bakar ma mai tarihi kuma na mamure shi ya kwanga yanda ya karin
3: ba dai ningiri ta wasu na mare
0: ningiri ta wasu na
3: ba huna
0: mu yole ai le dimin ai ta motoro awo ai dimin gida
3: kala da ware
4: dai
3: dioro hanmin kartia da shar kulli amma mata haki
0: da amma mata yimi
3: amma kamsin
0: mama kamsin
3: da shar wa banan
2: awro daram gaur kin gima de europa ne min kartia klamin sulin
0: klamin sulin she ku soto dia lokto kuma
3: adi
0: adi ban ngiri dina so adi
2: yayi kal da ware joro hanne
0: min kartia
4: mi
0: arze malinta ya adi ai adi malinta de
4: ai chumbar se kal arze ne
0: yo ngaya
4: ngaya
0: rogo ya wala ba ba sai mun kullu ba mashima wa mashima
2: share bulayena
0: bulayu
2: bulayena waye kamsa
0: do amsa kullu ye dai
3: share kullu nyoro fare faranzi inji
0: buje at na kurashi mi en na kurashi mi are ulan mo are denderu so aw ba masa
3: samasta dinan
0: are wanya gaye
3: ande kashe ne gaye
0: dai mun kamsa lu
2: nam
0: da zanje
2: kun tulur mi
0: kun tulme shi mai kuma kwalle na
2: kun dawo mi a dawo mi a men ya kun mi
0: men ya kun mi a ar koro kurande mama mamud shi ma suka
2: wa war saudi kurande kan kurawo so kurande da zan zo ruwa
0: kula zaujin ba de
2: nam
0: ngar nyi beji yono
2: dan ngar nyi bi
0: ngar nyi beji yono ta mutura mzibe
2: ngar zibe a wanzu gurtai ba
0: a wanzu gurtai ba ta mutura mzibe tabi
2: ya
0: a tabi ngar nyi beji yono
2: kuma saro kuna
1: kam
0: ne yadda na ngai
1: beri
0: gujan nakul
2: da
0: ai
2: gujan ngai guldu yo awla guldu ngai
0: ah kam guldu
2: kam ma guldu
0: kam guldu
2: yo arkalayin ba
0: arkalayin ba mai duri ma
3: ngar ni bi
2: jafan mata mara
3: mu
0: jafan mata
4: sara
0: wurin klan fanda kai
2: klan ma fanda miya
0: kurtura ko ne doctor dia gara gabsu na ngila dai kurun duro ko nyen ya falmata
4: na
0: ya falmata ar kurun de mai boroche zina de yi
4: kurun da wora
0: men yakin me de mai ba zafta na biya kuma koro fal nyiru mai yen da koro la kala kambai ala bi ya falmata ba ma sai ba indi ba ma sai da fal nu ajina kam la ya shuro koro fal chi
1: da yo koro fal ke
0: yawa
1: nyi
4: ne ka
1: ha
0: Ah. Ai na mara ne wange.
1: Ko bale ki
0: ah.
1: Liman gazina nduma.
4: Sa chuwa ya tai.
0: Ba ma da tawa nyiro ba ma da. Ba nyor kel tuzu. Nyor kel tuzu. Nyor kel tuzu. Ah kel tuzu.
1: Ni ngala ya.
0: Ba mu nyom bula chira ya.
1: Ba kam sen da shiro da bi.
2: duri ma nga zina zuma kam nga nga tunor mauzi
0: yo dafa ne mana ne
4: tuda ya tsara
1: wa ce ma zin ya kam nga
0: tunor ngira uzo kaza dro da do fara scrap da din duk lawi a tusu tusu cillu laro le nyen ishe ya da yi kirtu ndero a wadoni kororo kwalle da ma de zafsin zafsai ya dai kauci ndero zamien a kauduro a mango fa le india da karno
5: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay

Dani, come polo kawaii, awa zero wa zero wai, come polo mani.

0: Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Waalaikum
1: Alaikum
0: salam.
1: salam. Da zo kare wa dan dawa tun dogon yin.
0: Kide wa tsile.
1: Barka ba Usman gari mana jin gure da jire.
0: Ba Usman gari ni kurom mi zuma me yayi.
1: Ah wanda la me.
0: Amma goye yi da ti mangana. Goye yi ke da shi du.
1: Nam shi da ike.
0: Shi du ke da.
1: Yo da ingila. Kuma da ne shi du gana wa zana da. Da ne gare yake.
0: Yo gare yake. Tawo du roma na ma rukuna kangi.
1: Nam haya da yi. Dai awa korki.
0: Ndwa.
1: Kamje da bula ku sadan da yare.
0: Ba na mai duri.
2: Ah. Na kirni.
1: Kiska da bulalan buran kaulun su sai tana da kiska yi kurun daran sai ka duk ta bi sa an dawo yayi.
2: A sare sada kauli da ni mai bawa amma kiska da ganya.
1: Nam daran kuru.
2: A kiska da ganya yayi.
1: Nam
2: sha sa kai ja sungana share ja sungana baban da shi ma so da amma range time sa shi da range gongin kiska riganya
1: ndaran kudu sai ka
2: nam ah otku shi ru
0: kana
2: da ba ma sa
0: ba ma sa ro ye
2: ba sha ro da ro sa
1: yo na duru duru
3: da kurma wa zana da awu zana da awu sara gulmar kalanye ba war ma amma kiska taworo ganya
1: nam
3: ganya kauna hesa gongure ngi hetkara
1: nam
3: arma
1: ala yawa ngira
3: wa inne
1: ku ba ku tu yawa ngana du fande kai
3: yo da zami ne ma kam sun
1: nam
3: da zami
1: ma yar kam sun mo goye
4: a a ba su han ku koro ma ku do refan to ba
3: da zami ne ko e ne da matare
1: yo dai ku du bayana de
3: a
1: kuma na tortiram ko kuran me ana shauriye de
3: ah
1: na rin kiska ganya fura ganya
3: bai
1: kutu bayana da shi ma dai buran kaulu na da sai ka da kutu dir kutu bayana da biya yayi soto a wannan nan waya sa fitulu re ya da ganya kura me ana
3: bai bai na fa to sanje riya
1: yawa ganya kura na ne
3: kuma mare me sarti asun gare
1: ku jin dai ko kura ma ganya kura me ana
3: bai
1: yawa ta dir sa an fitulu re ya da hutu fa yana da
3: dawa
1: kula sha o kala zuri
3: jire jire
2: Allah
0: zare mun sai
1: ngira askuri zo askuri yana da fara karamari ta gaske da Allah kasa da kasa da ka
0: Allah ne askuri yana yin ba wasu man da inda
5: kakan da
0: koro koro dare goyen go assalamu alaikum
6: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: koro ka ne je la ka ne mi en
6: ah lo ti ba ko le ka ke ha ke
0: ngo yeda inda yake
6: ah uma ba kura kiri kimelo na mama na jin ngo wa dari bunya
0: ngila ba kura wushe
6: ya ba na kore re hak
0: ya ba na nyafanje
2: wainya
6: kare kolje lan galli mi nayo
2: nam
0: kare kolje lan galli mi nayo no
2: kare kolje lan galli mi nayo
6: ah
2: ngal ba mago ne
6: ah bande ni
0: yawa
6: yawa lata
5: kare kolje ngalli min ne
6: ha ha
0: kamsulum
4: kamsulum ya kana to ai ma da kala da kala san da kare kolje ngalli min ne hulitin amma karin garu ma da na da ko da kala kala
0: ba ma sati jai
3: a za ku ba kura ma kole
0: ba kura za mu ne wada
5: karin ga ma sha
6: kare kolje ngalli min ne kila ma ngalli ne
0: bila mangalle
6: ah bila mangalle
0: ngira jira askrinyana
2: katko ne gana do hadi
0: jira askrinyana kasad mo kurbotu ba bakura krimi kimel do mai allan ronyen kwa amade gab suna da somje sa kwazi daji korokolle nan an beji korokin ya kime ganga kakade dinga yanu ba gare ma a tore samni min giya zanin ba wani ade shi mata motoron zo samni min giya zanin ba ngayono dai kuru koro kinara kimen baya bibi sidiro wono ganga ma kuye ngam suru wono
5: ha
0: yo siri wano ashi de siri wano awa kanu awa futu sadina ro andi agwen futu sirin china siri ro de ma je de ma gulze
5: siri
0: wano yo adpanju

0: kuwa shi adiga adiga gulzo shi da she wani fanjina wa kuma hanya da she tira a she kan zai gade inda in har man sho da kun tulun me kalu da waraya duk she deuro hanni men kartiano kusinum dia sidin bero walzu won muhammad bukar mai tarifu mana mamure she ade jawozo kusinum dia sidin bero walzu won da kuru mashidi baranze cinna bulduna mare she shimtiti ya shimtiti kuma zamnya shimtiti dunduru yanzu yayi ma shi mai gulzu kwa shi Umar Habib Chaman shi wasu kin futuro zuna zuzuna lan cinna da san dimi lari on Allah Chaman am guro da yadda za su amza da ya gule ba dai don duma ga yi so don gidin cinna ya kono futen ni ndiyano da ya kuriya lan sandi tulurono animin sandi uskon cinna sandi mi loko lari on da ya kuru
1: amma
0: lari
2: ba
1: katim na ala
0: are ko alle ye ko le koro
1: wa
0: kin koro ne koro ko le na be kuru da kin men loko ya kin me mare
1: na'am
0: ngar nyi be yano njum ngudien ko nuci zuwon ah she ade mamam mamut ngai yano
2: a
0: futu rozu na agu
1: sha Allah
0: yo ayo gade ba
1: yilan yambe
0: gade ba kanu gade ba
1: kanu
0: da ya tsata na sai nan di klanoro cinu forastrom duro klan me ingo ya somien ba ma za ta jaye indisondu ba da mai duri ara kusondu kamsil miya kuso ndi ya falma ta falma so ndi arma wa
2: are a be ko le shiro ngul gashe shure yana
0: gashe ye gul kura da ye
2: ha kriye kura ya ko le gashe kala
0: foras krom ndro sutiye da yi ro shi dan dan da krinsen ma askra de tenese a ba shugaba ta bagara koro su kana do ga so ndi kafa mawa shilancin yin alai su dia dai ba met nguro federal loko seta na so horas kram da bozu shorin zaka da hazina shiro askin yana ba modun mai daya ba grema blatoria ali malum ri malaka ridiya haja ya lajiram yanzu la na siri kondoya muhammad bukar bla mai taria umar habib gamboria ali muhammad dunoma ya mina lamboria gari ga suna zuwa so, somongu askara da tana sai ba ma ba na mai dure gudunar amma da kiran zai dunguro kara da ji sadi duk soro askari ne na ala kasadin ro kasadin sira da ababula jakanaya a shi ga wancan kulle ba to yi da zufar askaram duro kasadin sira na kara da ji ba ma sati jai goti suna ba na mai dure queen shi fara askaram duro sha sira na kudo sha cho jure da muhammad kamsu din ma ya fa mata malamu da su su sandi fara askaram duro sai ro su yi bunu ta jani kondwa nan da fajaranin karantu gab suna inda da su ne lewai dan kirno wa salam
1: alhamdulillah.

0: banazan siya chidene banazan siya di muda saola sene siya ita banazan aure gidiri kuma andi class ne danyi nare jiri sororun miliya ba jiri lala kala kulgemiya jiri katerin kamanzaro auzan na kala jin ta dai surade zon suro chidane de de din gemin de sa niliwaro boy
1: tourisme e
2: let's prevenir le conflit oui docteur yaminge betimba enda andiro are kaulin mchai tule klado ni lemur krep kanap tu klanzai swad ayye daji le tororok tinzai sodu klado ni lurda fori sadi adu sama soro nilewa kudo edien chida zan.
1: Okay. Alors les organisations de la société civile ont
3: am de société civile am de zabul lamad sai classe ya sai de noto zai kuman sai de sema tataram tro asuzeno ay magadero gi sendi klanzare ndumaro warden bawo sachi example manaden olon ma chama blai de doro manadar kijin fanden arma ay magadero gi sema ya klanzare sa jamalur diro awla gala so awla manadya saranar olon ma wande sai manadani am de zabul la doro manadya sayro sey kulle sey ma jama duro manada sayri sey ma jama da famze ne jama de sey famze al dai sendiar baro mayandi gargaje sori zoro amsei sya daraja dana sey manade na manada amde kreden amma suron danne turo mai gargaje man la siyasa sa to muna yembe daya ngawa de nan malmado lurde sori wonde sey cinta nufsan sey kida klashi ne manada sey manade nolo no ma jama lurde re manada kreden sendi klandar furno tunzain awkara raksa amsoro fuleden arna kare suka ande klandar zoro si amra rinya na gonde sai rikin tin na sai amsora karanga za amsoro bayantar annan kadoro sai mal ma klandar suro bla na psana yankal bla dia yankal ndara son sai de mana den ma sai akran den nan kadoro wole de na sai bla burnira bla dia ra sammato kida da klarin sai bayana sai amsoro dayar manan kare suka malama klanzar sasa yace da amsoro warde nolo no ma jiri mu yande gargaje da amsoro yin gaima sai ya shim dibilan sorin da sai dai wanda foto siyasa yankal foto gari yankal wani dumar warda ne sai biya jirer magulda are sam malam mar nuskun za siyasa ra ciko ma amsoro sha daraja den ba kuma amme insha Allah zan dai auro sha wajib sunar kole amsoro lengraro bozu kurman auro amsur ka kalnya sudu wandi awdo siyasa iso awsur sudi de ade sik amsura ka kallo lero mago an machira do sai ay magrero gi awdo andiro suri mare donyam sudro kulashi sri awdo andiro suri mare nile fay kuman nile fande kamin nan kadro armaro shi maram da mat
1: pertinente et durable
2: daji desire uba jimde ba nan mo iskia abigulumin jili karab kando de ni salama peace initiative ade jilin naptunile waidun ndie ay chida iso chirani no kaulinda kuri fanye
1: nous donner cette occasion pour parler un peu de la semaine mondiale de la paix
0: tira ande de marcha sao son dien amma fil lare tira de kandio min nan karo aw suma da dien da yare ma surorun nilewa klan ne nilewa nazin nan karo ande chinye jemisa aw suma da kalanye kle suro ngamuri adien ande mia jama blaya tira amura mayalardia kla kle aw suma da ngamuri shi madan nan karo to taro kula da kultin suro ngamuri aden ande ci da dornye na denne suro nan sai kada ambe jinan de brasile kyare andia zera andia nemme sawrilan sawrten kuma kin indira waldiya awde zera lar dinde andira sawri sawrtina mar gunye mai lar de dro sha ita noye kuro jinan de kin ya kyare kula nilewa kamase ne kinye kula ita danyen nilewande kurwan kunya kiyare ande aiso kama so rutinye zero zarka suyeye nabti nilewa so ndan karo awashima da itade kilanda ade ande hutu kulinare diri zerande so diri mayande so kuma diri mayande gargaje so kilada kiltero allando sha nilewa fandien suradin ngila zerande ro zoriye awde murad zana awde surun karun zaima odane kilan sha tizamana zan kuro ngawadin ande surun lurda dio so usare nimme sawrida dia allan gawalo amda totkiye ngila ci da andiyare yambe kan pindi tulonnin kan taware da yacin zanyen ngawa cin zanyen adin awde kila mananyina so da maya lardi ci dan andiyare ci za zawa wada sadin zawa re kuma awshima da mananyina de kila nilewa kamaya kila nilewa lardiya awshima da andiye cinye muradi kuma andiye awde na dukso kila nilewa de

0: matin nankara au shimada ishe chidi
1: pour faciliter son appropriation.
2: Docteur Yaminge Betimbay ay so fol kertro tuk le mordoni neptini le waya de leur da fori sadi alan chotto da ji dunwa ziedro.
3: Alors il y a un grand travail qui est en train de faire
4: ni le wa klan de am se kusha sorin ma jidin na lo ala bare shima ni le faron do sey no zana le ernan kamaro mu yandere ci da tray da da wonde lo ala di ndiro plan ni le faron ci da tray ro da da le awro mu yandiyare sorin ma ra samaso kna ni ngla tro sorin no ya na sabi angai ni le fa dro kalembao arana kaye suk muyandere kandaro so jair baro cida jemil lor dira jiren sorotu kurman ketendan adala sare dai kleosle tonotu dai arana kaye suk lor ndialo nilefa manye no lono ma dai shi am siyasa ira amdo kurmaina maden firin dadana mara sammaso kolle kalakal sare dai ayma gadero yi kuro ruyen amdo siyasa mar mana mana den mare mana do mai lor diro faida ma ai suro mana da mana den marin ande klan diro faida jin lor riya furo sadin da ar maro suku kinda am sai ma mari ar kinda da dikro we sai suro ritlan sai ka shuru da ar mana ka do ar masuku jiri sikse masara so bai be para ke alberso aziz mo saleso amma ra sana fali nafsen olo no ma sai karo jamiro gabsa mariya kilden amdo ngawon zan cida der mariya samma dai karo za kilti a sendi klan dare samma cintu cintin ka shuru amso de am gawo da mariya amso ro mana gulde no sori no nya sei klan dare sei ma lor dro ni leva amra da kuro samma so kurtu siyasa en siyasa dare siyasa kala falla ba
3: militants peuvent penser que ils sont des ennemis et non pas des adversaires.
2: Tawadu maro jama'a kirintu ndara so ne daji for scrum kurabare adina lamanna cinza ronye ne audoni mawe clan mananye na rishima aima gedeni namar doni lerda fori sadie namar kindanza nilewaye aisha wanzi edro clan mananye na amdoni gonya ilmuwa isana lanzawa andero sana sandima dokter yaminge betimbayi ya shima gohendoni ilmu siyasa ya lemar doni fitu na zirfo bayadi ya notanza ubajimde ba dezire karabka salama peace initiative gulzan mahadi ya nishie isa andero zawa saduna sawa indoni chida ina lan koni habsuna denin duya askrngna sawande chida yerwa yakuntenya askrnyana kruntun deso kawkere semge chinu nya sawa chida yerwan Zainab Alhaji Aliya kuso tanza chip de wortana ndiro hawara dafu we goza koza
5: ngila zoro ngila ushe kasaro Muhammad Mustafa Mainuta nasmaro nya kuso tan mabeyen kadda itagat kuwaro assalamu alaikum harami kruntun deso ngoro de kur uso dusro kuma mai andia first kam di tamtam masan bisoro kruntun barwa ma kurabare adro kalasu sodina maudu itagat kendi shima kputu sawa ntida itagat sina idea klanam tine paidwe baltianza itagat tima furo tukina adila tenoso hangal ndia kalaki ya mfoto adin na shaa karabka aduni ya sina nasuro patu yesu adenga aduni bana na shaa hlada kura kura itanas maro fundimen itagat tima adenga wa uzina ila abiso liyasa dina kashuru lamadoy neptine pay adin zina karo Suruwa karabkaru ni edunina andio bayin itaga Sailan Beji Center for Social Cohesion, Peace and Development gultina ade mahumen indaloka. Kaltum Foundation for Peace se rokoro karangila uso fadu foroskabili taptama ado rupturo. Tanaso sawo son kintaru ne September ya kamzu findi luko tilon na majalizo ne klakil dina ya kamzu kolono kilele rune naptulefa ada itaga tina nkaro shibalte gultina maada akindota badetu sa duyi nyer larin fiskul luko tilon ya futu kamzu kwa zina ide. Adema nasha naptulefa Allah sawo son kuna tutuli na karan lefa rafondo na nkaro. Nadu ni kula shela Global Face Index gultima sa duyi indi findi luko arakine stulu na dia fleze na kila kula shedo ni Institute for Economic and Peace sinama sa duyi indi findi luko unyela. Nani ni ono dina la din naptin lefa ye kila landela alama na bilion video luko lari nuta india ya idie chatu sina. Adema shiba nani ni nasha itagati insu alan. Ngawa uta abadi ono tanas maro taida zi kazi ya fondo abadi tinadi sadu indi mfindi luko unyela. Nani ni karapka kura kura bana sadin ma tanas maro lardalo ni brum sadi adasa ndia musko nza agrita abriyara tanas maro nasharu ni fandi nchida kada chakro tina hata nasha naptin lefa ye ma ngawa uta abadi zina Putu bana sadin karab kadu ni suro fatu yusu adi ye sandi adi sana adi sawi yinni. Tanaso hangan dia kalachi ye karab kagul tina maadi andio beyna itaga saa falfollo krinin. Gilenga oru ni karab kagul tina maadi isa baro walja lu tinefa idum tina karo abiso liye sadin na kashuru. Greza awako lada lamadu ni lefa hapti ye tidin ma lada brum sadi adin. Tanaso na shandi ye bruni yeru wa ala karab kagul tina maadi andio falfollo fifilza apanim. Ama kaudro shi lamadu ni nabtin lefa ye kila lambana karab kaya kundoze adi. Futi ya diro na shanab tilefa ara achude kala nzahir nzafane ala ndoye linye na shakarab kasu edi abiso liye krimaro sadi ngao fangiso adibar waltine ada lukti ya wim. Kishana lado ni ngao musko nzirtari waye ala isina ilan kininga nzangal wazina sina. Hatta na shakininga ndurinze mangao nkwal tiro nilefa da afondwe dinna alhamdulillah sa ndio tawasina. Chinzimpanyo tawadila marashmadi ya.
6: Bari
7: ya alhamdulillah na sanan tin yawan bana fandiya na eh bana dia anjero koi da zuna kai da kare aka su ya kujiri shago su a ba ma ba ya kare shago ya rin ala bara su kro anjero pizza sadina ata dabba su shilan ronye na kasun da shilan diyan ku soro ngoi kuma kirimi bubu sakin saki ya isa gozan goza su da ya wuri kai su din tai range jin zufa yana kirin aka ne ngoi NRC dai kungiya dai NHP anjero bana su ru NRC dai kida shi tunzun sidaben dia isa andero seyenera dumyan shun shun account dero sa krishlan kasu dia kasu aure riwar pandena ma dishlan yallan dia faida ti sa tira za andero sa na alhamdulillah.

0: cira da dajin bamare ilmu da sai ya so ndana ku rusa ya ilmu da furu hazain ada yaro kuma shi ma mataki ro gotuna do
1: kuma atirka na sarra gumtuwa bari zina so duyan bana ba diman nange kasara gunwa karafkar akai man gunwa lenuya
0: gun yana akai man lenyen yo awa nonma awo cira da diyan ma directly ro am gonyen be shi da woro guru bla aro narin cira yin no son am suro bla irin am gonyen an be andiro cira zai
1: sai local government member na state ya sama
0: andi kuma cira ndere kondiga jeriya kukawa dikwalan kama duro cidanyen damboron local government indilan cidanyen jeriya kondiga lan cidanyen soro jeren cidi kirbirie na lay munayada cidi alowe law jerisan be na alodam yada cidi kondiga yero kudimya awu nambe wadiyasa cidan boron cidanyen do wadiya da zanye caballa awno addugun nariya na yakkanye dukondiga lan da kuma soro cidi dikwalan koibe kanye cidi kukawa yin kuroska wakanyi amma da daw arjo yedin na indi bulin kan yana da walte na indi zanye do na bulin indi da kai shi kuma caballa dugun nariya da zakkaya kondiga kenan da koi biya kuroska war hatuwe
1: sanda we dero kuma karafkan do arjo
0: 2015 nin karafka da kati 2017 nin karafka da registration za chondo da yi cida da ta naso cida ta din 2017 bari tana har kuro kero cida ta din amma da duno do cida da ye da 2023 lan cida da chotto duno so wanda shin zan da ano da har kuro kedo andi MSF Faransa partnership din bai sai ma andi funding sarin andi cida da ita gat koyan
1: kinasar la zahiru wasanan biya community solan au local government dan juma
0: a kinasar do ta dinna ma har kamaro misallo cidi dugun narelan bohallan yanan bai kungo dugun nariyar tumangana kukan tawfal zakkaye cida nadin dalil do kuro cida nadin zaktiriye kuro awa anuma cida da dimin ma indicators be rumin ma so indicators are churiya a hango da cida do ishe na da kuma basa ya fundi linking facility sa diana na kan za den karin ganzan litariya kuma to wanda kuma dugun nari da litari sabun sabun ne hadi nan zan litari do kuma moranti hadi nan zan litari do jumtule hadi nan zan yo da litari nan zan be yi naftin da an da faida zan kaskan bai wono dan ka bohal lanyen dro sai yandulin zasu a leza moranti tullan don jiso online jimtulo so moranti solan lezan jigozan kuruka udo ishe ndro kama ski anzan bega na labla chintulan shuarisa nadin lezan jigozan yo kuru problem zon azan wazna da awa bladia gade gade indi yo se nduli bladia tudia edi bladia adi handuli da nji tapthro dapsay leza ya imla and say sai am bladiya dugun nare da sai ma buron isa yayi sai awa bulan za sa dai tutiya sarin dai Allah kuma ba wal sirla yana har dai in lefa ton dana
1: lamar do inaptin lefa are da wunduwa ndo ana ro lwata kurundu sa sari asandi go ko tuna
0: ayo shi naptin lefa iru mar ndwa ndwa no asale zina ukla nya lezina ni wa koromaria lezina sai kirintuma sodiya lezina gwamnati sodiya lezina yo naptin lefa are gwamnati aufu mar kolumin nimya ne da fara tuwon din bawo don an wa zanar kuma kunda gwamna Borno office zan sa ganya fatan na bukata aube na la gadero lezina a wadi kuru sai ainihi ro kuma wa huma na gwamnati ya zamso da ma yimlan a wadi wa su tuwon zai amma an dai am do da wada nan ne fa da adaptana da down den kashara sai ya ila anza ya notuna la anza notin yo biya a wadi do mai na naptine lefa irma ta wotoro martin ma nduwa nduwa na aso sai muko kaltiya nduso awa siriya sandanan bai da nduso lotarin zaka kallo bana za asirin amma nduso muko alamzu nafsu gwamnati gin sir ma munjin ba shanin lefa da ta wotto yin ba
1: masha Allah ngila zoro ada karabka don ne kaltun foundation for peace futunaptin lefa Allah ngina tuna lamara ita ga sin kuro saude ne bana baye suka greza kwalza kirmaro ita ga sai na kashiro su ande ofate zuna lotarin za asirin suna har mai karintu inde so inde ne ya kan je sai gozi
2: Kurabari
1: Tawadu maro first time ni kurabari krinu ina karo Maudu itaga tiye ndishi ma club Baltero ni naptin lefa ya furo tukina ma adi ranta naso hangalidia kalachi ye nasha Karabkasi na anasurofato yesu adi engao bana Nasha lardado ni kurakura ya kundo ze mafanjisu ya adi engawa wuzina ya la abiso liyosari laman ni lefa la adumzia lo tarzaro futu sazana ide Karabkaro ni ezandia itaga tiye ni mbeji center for social cohesion fees and informing na adi mahumen indalo ka kaltum foundation for peace kuntenye andia gayo kurnoro ne first cream dishi ma dia gotinan karo Aisha Ali Indimi shi ma kaza da lado ne karabka human in dialogue burtu do ne center for humanitarian dialogue kin kashuru suna amma sunye na shafin dia ndi san dia bana zan suna lo taron zan san dia ko taron za ko wanza kilza Allah bana na shanaptin lefa aroje

சடிங்க சாயங்க தூங்க சடிங்க.

I don't know.

0: Inglara mi kirin tuso ta mayan bai tamtam ka yare gonuwa. Kirin tuso faraskam ta manye kirin wuya karau. Gurman diwal da telefon ne da furum gata. Rannu gawo hutu am gadere andiro taman awo nonwa e gulowi. Ngo kamla. Assalamu alaikum dumana jin.
1: Wa alaikum salam.
0: Da tukaiya.
1: Da asale. Ana Umar Babalo da kana malam.
0: Ngila abba nya fantin taman aye kudum.
1: Kada kramta man kada kasu
0: ade
1: bika ngalon je borna jaga na kuna kuna sirana
0: daro wallo
1: nera dufi wuri so dufi wara kun so lama
0: jere ndayin ce zin ndayin wallo na
1: fi boron nera dufi ro hol baso boron dufi ro hol baso ro bika larafa wa larafa kasu bulanje
0: ah
1: nera dufi ara kun so biya fi tulu so biya ci wallo grama firak aha yau kuma ko arin ma sai gananga wuza
0: ga wono
1: ah ga wono arin dia
0: da wuro
1: nera du finitul finitulon sire
0: finitulon no no
1: ah bula ah buran findi yakun so findi da yaron da zai kama soro kana wallo yau kuma da bura ambe kula fa ambe arin mare nera du findi da yaron bi katira da wa shin man kan ga finitul ni wallo yau kuma zan garin jari da he findi din so ba findi yakun so he bo jiri kula fa ah bika kira wana
0: gire ai gare
1: bika ro shuru shakare gana ma yukuna duwin da yare kan kai ku bulan ja kana yo kuma zan majine sai mi an bi mai soje dan itin shi dan ne
0: ai majile da ya dawo shi
1: ah shiri du foje ruwa yo bika sa su bai tin mai koba yo furu ne gura ja kana kai go
0: ah
1: ngala sai tu sha
0: ngila wuce kasa duro abba bula jakanai andiro taman au kum kariya kum buye so gulzuna daji ngo kam gade assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da wata kliya nduma najin
2: mustafa malim da ke yo asirai ahmad shago mangro malaria wakil karaka radio karantu ya manajin
0: kalkal
2: yawa wu taman doni aure gunja ra kana da bika bika ra yu kana da shur bun zu fallo shur buwaire
0: ah
2: era du fitro luko o yan shaka yiko
0: yawa
2: shi ay kin da doni jerkal kuru yere shi da 25 shiro sai nare
0: ah
2: shi ay du fiun yakin nera yar uwa shaka yiko bolorilan
0: ah
2: shi ay kuru kalwa shakin yakin kalwa farfalle shakin yakin sulin surone
0: jire
2: chai baro shi ai kama rungo da ni masare fuska ta yi mare kirmaro kula nera yar usku usku ya insha Allah riyan na do ni sari ya din kula nera yar arakan fisku ne gonya da nguroro kudiya nera yar usku usku insha Allah riyan shi tuska ta mare ya shiran gaji da so san mata man zafal shiro tusti mare kuro nera yar araka araka insha Allah riyan yar un fiun yayi kamda bulcuro ma da shi ay moye amma kuru taman lambe Umar Habib pe mana dana re taman alawai sinare shakareri yar lar sinare alama biyanjes kono yero fayne awa kaungawa ma tasa zamnu ma nera yar ya kuso yar giyo so saindo kuru kuma shakareni ma yar lar sinare dai wani ganala telti chondo yero noti dai wani anda fandin ma andero sasu martine dan kirmaro ma nem guro lan kirmaro ma a shakare insha Allah riyan ne nera yar yar diyo diyo ro insha Allah riyan
0: dire
2: reta da nera yar indi yo shi ayi garin kwaki
0: na sa sarawol din
2: yawa shi ayi garin kwaki injiro fim kaptu yam kuloro leti biya konu hutu so ba loktu banna tu so ba shi ayi kirmaro shakare ndere nera yar araka araka insha Allah riyan
0: dire
2: yar un kyunya e bulke ro ma biya ya moye a wangayiri gi ya mbudu gultin ba dan gana da shi ma bara wasan
0: jire
2: yada arima kasarata aure gungiyara kiliwanci ne
0: ngila ushe kasaro daji haram kirintu so program taman kariya kasu yada nalan dajin daji sai kuru doctor fuye nan diro dawta ita gatiya kawdro kalewan tusunyo assalamu alaikum.

0: gurgal amina da fero meram kayi amina are ni fa
1: yana na leyo wala nange.

అమర కల్లో Yeah.